0: Luas un family to tell the July se football le lua. Ai tato musika tu ina tu ya tu. Ai halo tu yo tomba tango bavai ai nga. Malo longo le fo yoli. Malo fa malo lo si malo no sa ma malo tato wa tu no. Le ua fa fonga le tato wa tu no le tu fa sala wino tato tala mi samo pe na yai. Le nei fo yas fa le le mo fa mo mo. Tali tu layo no le fa fera le am fa na tu fa fonga lo na wina mul muri tu. Ya ona tu mo lo le si fa bo pongo tato tala yo mi samo le asong fuwa. Ile chale tu lai valu pokla mele malu le chayao. Ya ai fa malu atu le mamalu le chatu watu no. Ole atu le fengai mele fatu ainga tausi. Tausi ina nai tamam tina matu tua. Fa malu atu ya tila atu le fengai tiu tu mangal wenga tono fa fengal wenga sese. Ole atu fo yolo mafutu wai tono la atu tabale u faisi pisi ole ne yoli. Ya ai fa malu pel pokla mele fifi ya mai mo uto umalava. Nai tamam nai tina le mafutu wai moto tangata matu tua. Abe foi la tolo mafuta mai tolo mota ngas ngase o fe lava se vai ngolo e mau moli tu ole fifi mai fa talo fa malo atu pokala mia tu tu tu sa fa talo fa tu balo le sa i malo fa mafuta mai o ni tene fa ngolo vaya so moli fa sa to ma au ranga mo tu ole mafuta mai nai pispe na italia fifta tapo i Ya ole telefoni ole foma ibentu ni hantu ole olu watasi lua ofa baru iba iba iba Olu watasi lua ofa baru iba iba iba Ete mawa lele yede foma I Sina leo fatalo fatu ya te utou Malo la vale mafuta mai Malo le onsa ili mamalu ole tatu hantu no Kako ole vai vai vai Lela umare lele de aso lingi ole efa man man mai ya Yo lale lua tau mafutanga le naifai Ole ale lua tani ngasua le na yei mal tamau le ainga le neifo yasu. Mane fui el wo nufu nufu li yasu mo lua tal tanoa. Oru fa suwa ilu ngare lau lau. Ia a o wasu fi fa pende wa amate fo yono watu tamau ia tamaiti. Watu tamaiti lanto. Ia ma tal talanoa wa amate ona ngasolo watu lau fanau to tele a. Oka ngaka ka. Isele banga ia mo mwere ngofu ngofu le matuha ayanga ia tu le fanau to tele fa solo solo watu yasu fa pende. Amat tu la vole asfa leile alwa tu lastona ya alwa tu le ngali ya va tu le la uo teutus alwa tu le ngali ya va tu le la uo mealof ya alwa tu le ngali ya va tu mo le fa na uo teutili be fo le na mana ye le fa to telo to maiti a mo to maiti to asfu wono su fitu o ka o ka se manga ya e ma tu tuane fo ila tu wo le to e pisi o e faini mo di fa love pa uo le meno fo fo ta to to mam tina na lo fo no fo la vole fale Sau le fa'a lebe ia ame fa'i atu le tamaiti timaria ia mai mai fa'i kako kusanga ia ta'i se lau ta'ala mwe le ngali. Hehe. Iyo e ngali sau le tamaiti ti se lau ta'ala, sau le tamaiti ti se lau ta'ala. Tele ma'ano no'ai.
1: Oka.
0: Tele ma'ano no'ai ia mea lofa la vatu le fa'a na mo ta'a tou. Ya mambole mana yo to telo to mate ya fa pe wa twa ina fight mate ya ono sa ono wa fa tamala wa twa ina fight mate al mesiri wa mawo tamaiti
1: popula mayo maka
0: sili na wa mawo tamaiti tau sia lo vai bai
1: ma so bai
0: ya fa pe li ya ina ba ni tamaiti talu no lo no fo talu ile li fo ai mate tamaiti
1: ai bao
0: ai le angale ambe fo tamaiti ai to so ona fasi na tamaiti
1: ka
0: inga ai mal betemi ne ya mo tato ai ya ngale go fungo for ko inga ba kangi kangi ko inga ba yo ku solo ako ka mate Ngowa le ko inga la ko ma fa mai e kalo fa ya ka fangau kalo fa ya ka fangau
1: fa ye se ma
0: fa fi kai ngale fa manguir ko inga fa manguir ko inga la fangau yo ko manguia
1: e ma wa mai
0: ka ngir ko inga ma baba ya ku me alo fa le dunga le lau lau ai mang bo ka ma ke ba ku wa fi ko inga su ala wo de akolo ma ko Kang ko inga ma fa manguia ku la fangau dunga ki nga inga kausiai Kalau fue kangi mai de lo bakku di sikai.
1: Oke masa.
0: Ai kalau fa sia ka fangau.
1: O ma lo leu sikai.
0: E ma fai lava ma kuau ko i makal sia nga pe fi ko ke ngo fo ai ngo ko kai ko lo le ma fai lava. Ko alo lo va fo i ma kuau ko kai ko lua. O mo mole i man tuala la fo i f e e sei fo mai ma tuol tina la to. Yo to lua la to. Ah. Ya la la fo fi tang si lo tua. Ma ya tuala lo fo i ma tuo tu te to lua e pe no fa ya ma ua. Angir ko inga la ko e fa fi kai sia ka fanga kai sia ka fanga wo ngi da kamba ki aba ko ngor ko inga a wo ko yo ke kusi wo ko yo kingi ke kusi a wo le si seling
2: kalau ko inga kalau fasi aka fanga u oba ingi batele ngi ale wo kova yak wo king ke kusi a wore ngi sereng ko ngu mam fe o ele kupita i pa ko ele kere le bala wolo or ko inga fo ya mam vele kupita i kalau ale na wa ko ke ba pole fo ale kong la wa ko ese me ke ma wa fa ka so ofu ya ba kal ko gale ai au bailo lima Pai lo lima celeng ya siap wang au. Ya eh la nena ku foi aki oya le ku yak ya. Eh cede amma ya yak o ngam ya au. Yo i wa or ko inga yong la sa ka ma. Le si me la wi foi or ki. Mai kal ko inga ara oya ke wa ku pe. Kal lo mak wa. Oya ke wa ku pe. Oya ke wa kang wa ke wa. Pal ko inga le ya me ku la lo wa luma angai ku ko ngol of wai. Kal mak wa eh. Afa ko le fa ngala nga.
0: Eka. Dile bo afa sifudu dua. Afa sifudu dua bo vabe fo ngi yaso. Ya o ka ko kar ke di nga ka i ali li o ko nga wa me alo fa wa we de ya ya ma sime alo fa. Alo ka ngofo ngofo a ma ka baba ai de lang. Ai afa sa nga yo ka ma ka ma nga yo ma difi so so. Afa pe ta mai di ma wa sa me alo fa si o ki popoli. Ale me ke popori ai fua. Pa wale me ya oi olu fasanga ai lang. Yo o mai ele fisu swang. A o mai asa a o ko la saka mai de yo o mai se fisu swang. Ya ko fasanga ai pe. Ai de o mai la saka mai de me alo fasanga sanga de kinga. Ya o la me kinga la fa ku ya. Ini mape ki pasang aku ngadiu ngadiu sena kala melo sida umak wa eh pasang ape de lah Ale upata tanga sida umak wa ba eh pe ki fa maka ika sida umak wa ale melo umak wa kia we pa wale wale musi se de ngila sau ka ma o sai ye wa fo dan ngalu so ongas fa yo sida umak wa maka ngalu umak wa ape kam ki Australia fa ngofo ma Amerika Eu vou brincar com coinha. O fia tá fanga, o fia kama ki aku kedo vaya kuska me kala kala makwa. Wa, wa. Walo so nga fayo lu wolanga.
3: Ka oka ruta.
0: Wa, ke ya wa ya wa wa de se malu si wa sa wa. Ma malu si wa.
3: Chef aya ke o fa.
0: Ke ya le fa kuku misa si o makwa po na le fa ya. Eh tama ongo sa. Ongo sa, se aku ki popoli. I ki popoli pa wa le me ki popoli ya ma wa. Ole ole ke ola. Sa tu tama a bresi me alu fa se fa fika ide. Ma ku fa fika ya ide. O ki fa ke so fa fika ya ku wa kulole a ngeru lu fa ni. Ku ku ya ku ba ku lo se leng.
3: Sa o ku wa ku me o ye ke alu le a.
0: Ai ali fa pe. Dile se me alu fa nga fa sanga sanga le pe ki fa ku ka si do ma ku wa. Sanga sanga ki vi nga le. Aku nge kiwa kala ngwa kwa le ya ku mala ngwa ngur ki.
3: Aule nge wa e kawi ma ya ilo lo fa sa fa ya ku ya ki o.
0: Ilo ailo pata ta ta ti do makwa me pi ke fa ikai kan lo makwa. Ola le me lo bak la fa ya we. Ai fa. Ai fa sa nga kau si do makwa e. Ole la fu if. Ke nga solo ai ma fa fu si do makwa la ku i ma ol la ngi. Kau sa ai di mai po fe mo so ofo. Ale so fo fo ko ai au di va ai fa pau ka di le ya lu of wai. Bangere vai la un ale male pau ka makwa i yo lu le yai. Ya ku lo ye le Clorox yo ai a. Pipi ai do mo spray de palang i woka. Ye fa fo spray ya king ai di mo spray ngala spray do of. Ya fa lo mo se vai mo ye ma se ngai mo le po. Ya kulo wiki iki manga oi umbaloa api song ya kulo maku ya oi fapi aku langa van lang ya pa mari kisa lo maku ya oi ya mumu fa solo aku la buku umma ya ale par kisa lo maku ya oi mumu aku lo ngu fapi e ya bala bali ya be si di mumu fa solo aku aku sa Desi ni wong mumu fasa lo aku ada sah kamai dah van lang muka.
3: Bungi
0: dia kan wong lele yale.
3: Wah, kamai
0: dari mana ya? Wah, kami alu fari mama lu mari mari dah muka si lo baku wang lo pipi ya.
3: Wah, dia nak kamu.
0: Abi pipi alu van lang muka lo maku ya. Wah,
3: mana pada nak maka?
0: Malu kau kau walaku foi. Oh, kau maka maka van lang muka si lo maku. Hey.
2: male waku ofu ai van lagu ko sino baku ai wale fa pi aku van lagu ko lo baku ya oi ngai han wale oi pipi ai fa pi ngalo van lagu malu wan baku ya kidu kidu foi van lagu ko sino baku la ulo ai me ngai ku pole ki ngai ngol ma fa lo su lima minute tala le tuna tasi ku malor ka ko pesira kala ka ko lenga ka ku vai va fa mangiang ala sa ka ma wai lo se watu no pere pere lo to mare ngai ya ngi ya di most come of karma.

0: Ifyanga mo lefola si pen pen na ma futo ba yia le o se fudulu ameri o tia le tu le tasi tatu wono tatu famuria nga talofa.
1: Talofa tia tia.
0: Malo se famuria se no mai mo mo lefanga le satama.
1: Ya kaila mo le amano. Ia ona ero fanga ya mo au fen malto ngaruenga le o malo lo ne yas. Tama matua le ya pidaraki. Ia mo se fo ia tamare o kamu o malaki. Ia ngato fo ilea ia o le ilia o o sala samata ya emosia ro nai won di we mra tonga ya mana tonga tonga fa mun ya so tama ya auto ya mesi fole sungan ma tu fa fe la musola ya mesi ro pati ya o pe o lo sia so tama manuia ata ver tama tu ya urungia ngia yo tau ya ngat fo le ya sa mo ta talifafo ya mesi o matau fa pe na fo ya le pauli ya le ngat fo le ya yo ai tama uma o Samoa ya mai se foi ya pa poera usunga tia tia
0: tai
1: ya fa mu ya foi la tama la usunga ya ai fa si ya fa ngala ma ya ture epa ya mai se foi se o atari le o wei mu ya foi la so tama

0: ya ma tuna ya o famnia wak cha tu le pe nei mangere fa tai la ti mo la no
1: te tu le pa moni fo le nei ya oli cha pel cha tu le na cha tu no cha tu bala cha lo fa
2: ko se fo mo ti le le la si te ba fa pui a plus te ba si te ba la te ka oi ti shira oli
1: Yeah, le leu so fa tempo di folla sa tama ya leu so. E le sul family to chat le chula chasi. Amo dia tu le sa tama si to ina le ya sapi. Ma ta fa sapi. Ya la kamala le si to ina le tu sapi le si me alofa. Ka mayor ka fa fa or si pinga inga le tosi. Ale ala ya ta fa fa tosi. Alang it kal ka fa fa tosi. Ko wangal bi fifi si ko inga le ka fa. Yo, ini fifi ngi me alofa fifi er ka fa. Oi, Manuela sa te mam ta fa sape. Ai fu ka fa fa ngal shop ya. Manuela sa te ba ta lofa.
3: Malo ko, malo so ko malo ngal due no to fa te tia.
1: Ya, so fo podia sa no mai.
3: Na ulo i dungo lenga. Ya, e fa mun ya tu la sa ta ma, ta ma o mo shama to ka le sie ko. Kuro, so mo to fenga ngal ngal ta ko leo. Ta ma malo lo pension malo lo ma ta ma u malava. Ni apo ta ma sho ma to ai na to fa ya nga ya fili nga ai ya a fio nga ya kong ti sho di to di ma ya to fa ya u mu mi ti nga ai ya to mi ya e ti nga ai ya ya a pe na fo yo ta ma u mo sho ma to pu lenga manu ya la sa ta ma manu ya fo sa ya to wal ta to pa nga me la sa wal ta to pa ta u langa pesem ta u langa tupe ya ko manu ya le tu Ia koe le tua i tamā u mo lavo sā mō, pe lavo se me o iai ia. Manu ia tu lea sā tamā mō o tau, lor mea lofa, pawal mea ia mōa lor fia fia. Lofa tua lau sunga te tia, manu ia lea tua, ia sā tamā i lau sunga, nga tukua deo pū lenga tatu le tio. Ia, alfa anga ni ia la ulu mō se langa aia indei, i wiri manu kau. Ia manu ia lo waso toi, pāse tua ia te tia.
1: Ia, pāse fua la ulu. Talofa.
4: Hello, malo se fute tia.
1: Yeah, sano mai.
4: Yeah. O bamlia sa tama tama ya tule pa imangeli. O le tama ya sa mota i fu imangeli. E me se fu le tama ya sala i o yuto. Yeah, yela sa tama ya sa tayo. Ya molu mi alu fotele va tu dai tolu. O lo fanga na ma ya mata o nata. Malu yela sa pere sa tama la sunga yereri.
1: Alofa, time you fall le asa tama, alofa.
5: Alofa tia tia.
1: Yeah, malo le sai mai.
5: Yeah. Ke kia?
1: Yeah, sa no ye tina.
5: Yeah, pa tai la mo le vano. Se va kula vanga i fa mang vian ai. So se sunga la va fa fe ngai ngalo ngaru due so se fa ta fa ta ulanga i fiam fia. Mang vian le sa tama. Yo fa i valu. Ya mang vian le sa tama. Ape fo ia de rileo pet la fai solka malanga tu mo oskaria la sa fai o e farongo mai. Ia le mangia la sa o kama ia ere nga kai ia. Ia le mako samaria nga lelei ia lo faku e e fe alfani mo la sa o kama e vape fo ia le sunga le to ina ia Ioane Sormona e mangia la sa tama samaria nga lelei e fa pe foi la usunga aneli mangwe la sa tama a sidi mo o e ki ki
1: kai
5: la ba
1: tai fa fani lo fa tu bortina
5: e fa kai
1: e sei foi ya

0: Luas puluh bidit jalo cek dele jula jasi o cak jolo fa anga fa udah kalau sa cema cak jolo dengan balai jalo fa.
1: Jalo fa cie ma lo cai fua.
0: Cai fua bon wia ya cak Cina saudoi bon bon jalo fa.
1: Boleh jolo fa boleh sa cema siok cema ya ma ya fa sa ni ma ni le oleh sungguh fa fa fa ya peo nak ya bau I ongi hanga ele ngasih dia otomam umalawa so maso lu u suci olo in halala in ye ni sila sapoi ye famen ya chule sa chama ya chocho umaya ne ngasih dia famen ya pala sa chama isyo ma chocho ma fala nganga pastu cha bi chocho bu I e linfio ele ngasih dia o folo folo umalama ona macho ikalisia ninga tsilawa wao ye macho ma umala vole amazing grace oi urban day o mania tsule ya sata maya tsonto uma ya le sam mon yang mul muli moso tsodua mania tsule ya sata maya oi an ya man via la sata ma lo tsile mo tso uma lava dai la pemela pelo
0: malo vaftai vaftai jo fide mon le tato alo fa ngabori fo dia se fo bai bodui ya Leilus perjasi menurut challenge jula jasi. Ya, famu cari evo il jatu walau fangam famu dianga. Famu dianga memberi hati hati ucap cama. Malavo samboa. Bela mana cima fu cima iya si kau kau mafai mai lepas bala abdi kasih kalau fai. Oh iya leh iya langa leh bawa fai langa kia sol muri ayat. Walau fangam memberi hati bawa cama. Malavo jatu wantu no. Meta ur cama matua UFAP hati ucap cama matua. Memberi hati walau fangam manusia lah sah cama. Cama feololo iya memberi hati walau fangam hati ucap cama feololo. Ya utama utama ya wafu ya ifu utama utama ya faman wia tele la sa utama ha oto ya ifi utama aidi ikama ya ong sa imai ida kama waki waki kiri kai kai yang eong kama alfa kama bodi atun le mo utama umalavan maf tanga talo israelu ole prayer for israel bodi atolo fa angal sungal fo mai ya dr misa pent ala bodi tele la sa utama lo sunga Ya langa te foi lea ole fiongo ya misa paila nai ole te mafo ya nai mo ime lei loiso ya ne chonne fatalo fa tu malo foi marila sa te mario si ausia tu ele bao papa tele ausia oni fo le sa te mali te ma ya atoa loiso ya sombua fa malo foi marila sa te ma fa mo fo le sa te ma e ile se apriamo I ole te mai a Felisi I ole uso ya sebe ai lima fa mo ya fo le sa te ma ya ole uso sebe ia ole uso fo ia Josefa Kamu jauh manusia sahut cuma, biar ia lakukan mufa pusa. Manusia cerdik lah walau sahut cuma, ya cuitu manusia lah sahut cuma, cina matua fine me alofa monai cuma. Yo fua de papa kangang aku ingat ngilak seling ye kau orang abiyai. Ya walau fua sih yang sa iya. Ia nu fua tu lan mesin mutawa oleh maftanga mafan fana si oleh kupe uma oleh kupe masih si oleh alofa fak de cuma oleh alofa fak cina fusia ime uma oka. Epe fai mai pole ale kaunga kaoleo langa ngei ae Si leo na taunga taha le lofa Ioe, si leo na taunga taha le lofa langa ole lofa na fausia ili ainga Ole lofa na faavae mea uma Ole lofa na amataile mafutanga Ole selengi ngei ya, fako apa u ngei maal selengi Ae ole lofa na mesili ona tahua Pe fai mai ema I e tausi E fia inu e fai e asu le ipuwai Fia inu se ti e fai le iputi E fia ai, ole mea uma ngai mea ka ole lofa Asau ngiri seiling Oleh seiling ia luar umma Fad Manuia fulia saat temal Sungan fafingainga ya pasta nu alunga Alu fatu manuia le saat temal Si usia si osi Kalau fai si usia le maru si osi Tayana awal lavang ifa kawo Si me alofar ngaka ma Iyo Awa kuri e fai da upa Si usia ka me alofar Awal lavang ima ima usia dengi Ifa kawo si me alofar Mole asa kama Alu fatu Woi kalau fai si usia pesamino uso Manu ye tere la sa tama Yo ye ati oi wai matua fo Yo ye watauna alu tupulanga To ino uta ivalu sifolu Le wafu ngai koe ingo oi ya Ngai ki fiela ki Alu baka mo la sa tama Musi au faifia Musi au fomai Si wa tomo yonumia Alu batu uso Manu ye la sa tama Ke dola akeling yau mialo fe mole sa tama. E ke loe, nei sisi me si dona ta ua fa peo le tama le a inga le nae e ma wal toto mo walunga por suku. Se o mea ngai uma, uma se ling, ai mani elu sa wefa te watu le vailea. Watu le vailea, watu le vailea, watu a inu ali tu ina. Nga uma le la sa tama au toi fo ilo le toto ile me sa ya, au toi nomu. E o furunga suka, e o furunga suka, a fa peala nai suka iale tama. Kwa, ongi me mo wot se ringi fa kwa aso fa tu le vailea. E fa inu ali toina. Ia nga vailea le uma ele soka maa wako emo emo emo emo emo emo ali toina. Fa kwa ya lule akor koina. Loto, loto la faile fa talo fatu fa mni atu lea sao tama. Ita ma uma lava lo langi fa penafo ia la usunga fa aftai. Maria la sao tama. Alofa anga mai Samoa ona olea ua uma le aso sa o talo fa ia loto alofa ati ati oi loto la faile. Ia pa to tele foi la jolo ma futo bale nei time lenso. Ia le wo fa ilo ati ati oi le sisi mesi lon ta wo le va to le vailia. E in wo lito ina ona ilalo le lo na toto ilalo lo na suka ona wa tele me lo na ma fa ufau. Ia ato itu watu lo malese me alofa wa antili yai on halu lunga toto ae faili to ina awa tenau nau di seleni awa tenau nau ime alofa ae avatu le vailea ete inu ai ete mawala le vaili telefonio olu atasi lua ofa valu iva iva iva olu atasi lua ofa valu iva iva iva atau le leia tula wae vale vai vale fangu vai vai kwa seki ya kamalia po aia po aia fai minga ingu fala aur keminge ide koko marisuka par kamale koe foi koe fo'ia no mua li toto marisuka. Pauli maile ne ya oli. Ia mātala o ilunga la tele. Lua sifurfitu minuto tele tu le tasi.

0: Alay, emir ko ba ngayon mo po?
1: Oy, ilayong maal po ba nga?
0: Oy, ilayong alak yung alak ko ba nga man na siyong kulay, emir ko ngayon mo.

Alela jai mana ifa fie fie ka bota tau le only no se mal tama le wati lua sifu fie tu minute le o to e lua sifu mal tau minute dalo le tu lai lua ele ma tanga fe pe bota tu wanti no mo le to lo anga nei tama o mala bolo fa ta o to lia nga se nga se o le chino ai ma futa mai a o le nai fa ta o to lia o nga se nga se o le chino o le talo ai le proclam le fa malo longa le tua ya te o to tama ya mo le to malosi langa o to o lo ai nga o tu o lo ai nga lo fangi le tu o fat ya nga singa se lo mawai ta lo fat tu tu amar ta tu ton ton le se meng fantai le tu o mai le tu o time sa le tu o time o mai le malo si ant o tu ya mata tu uma ta tu uma o lo mawai ma irtino ta tu ta talo ta tu sa val fat tu tu ya mata tu tel tel le maliu mo tu tu yesu ta pe na ina me o mo ta tu afa pe na tu ave yesu o ta tu tinga lunar santero ya eta tu tel tonu fo la fa malo longa to e fa fo si ai luta to malosi ai mo moni to lo fa angal po kalamil fifi mai bo to to ma o malava o lo fa to to ria mai tino to no ma o tanga se ngase pa pe fo to no ai ngolo ma fu ma di to telo ta to so ngai fa fe ngai nga a lo pena fo ngalu lu so se fata fa ta ulanga e mo moni to lo fa anga mo to manuia la sa ta ma so se ya au nga juna lo fa tu prada mo di fo la sa ta ma lo ka mo au nga yo mele tamaya ile au nga na fatau ile sa tama fatau ni melo fola sa tama kama ya ngal abe yol mele swingi kama ki ya ngal fa swingi ya fa swingi ya ngal abe o fa sa fa ile ni mo swingi fa swingi ya ile mari la sa tama pra au nga ya le ngata fo ile so sia le malu se malu se mo si titi agwe le ya ngal kama ki ki ama kele mangi o ke fa ko le makau ki al makele al makwale ai masese lengyo le kanga yo le kar makwale ai se karo ile ako ai ama sau mangi for the anger for ngale oko se longa o ma wo se si a ver for the anger for ko ilo bo o ye se mo se for the anger ale me makwale ai ama se kupi makwa o u mai lo sal se ding ngai ma ngai o lo sa lo sa makwa ikango ye ye ave umar se ding ilanga o kamba ye o le fa a o le ave ile for the anger ba ku ngwala ngala ngale ako ngala ngale ako a le ako la ma fi fi ka ilo isi si ako le ako le fa do imara ka mo le mat Ale meranga ka ke aku de si si ide le mo o ka ka ke fiu e ku ku se fare ainga e ida nga i fa fore a fa i mo mer kanga ka makwale a se mo rikam a ya o amere kanga la e ido lo ser ke lo lo na ku kongi de ke lo lo na ku kongi ba mangela sa ta mau so le malu ka le ido voi po fi si fare ainga e ku ku ringi ka i ai so ku pe alo va te bodi le sa ta mai te mai sala Ya alo fatu mo ol tama mo ni fola sa tama ya ol tama ya alo fatu mo ol tina ya folole bole tu ala vala nga fa tai ya ile tama ya fota i fota i fa tik tele level do wanga le ya lon so fa mix mix a fi fo ya wa ile to tita o manda ba ai tau no mai lo ma le fa alo alo ale so ya fota i ma wa ile wa me alo fola sa ka malo sa wa le me ai bye bye ile kauria me nga o se lingi e kauria mo le ai le ala wa o pe a for mota ya i tatu ofisa nei le fa alo alo le na su mai mo sunga fotai fotai pa te tele lava mo le tatu wa lanche le ni fo yoli ya fa bunia fo ile tu o a me u fa nga nga ina ona o le mana tu mai fo di tatu po klame ya to fa tu tu mai le tu me u fa nga nga ina fa te mo tamba tanga ma le fo tu te manga we nga lo fe nga mo le sungo le nga tele ya le wa se bal te bal wa tele wa to e Se fu malivo mi dite tale o lei tu la. E lua, tu mana tu tu longa sa tu tu masa unanga. Ni fu vai ngole u di fa te tele sa mole tu nu pele. Mole ta tu maftanga leva yaso. Lo fa le tu ma fa moni el ta tu watu nu. Manuel ta pedanga ole sa ta ma. Manuel ta pedanga le sa ta ma. Ta pena fi fi le sa ta ma. Wa me wa me le tu yo ta tu lima. Ya wa ta tu talia mo fi fi mo nganga fa ftai. Ave vi inga ile li. Ta pena ole vai nga pitsilon tau. Ole ta pena fi fi. Ta pena fi fi la sa ta ma ele o mea ta tu te maua ai oli oli oli ma fi fi ai le li ma le lo fo le tasi le tasi me pit si le nam ta o tono le ai e le sia nga te le me nga i mai ma fa tau alu le te lo tupe ai le o ye le lo te tasi ma fi le ai nga le lo te tasi ma le lo fa a fi le ai nga fi fi oli oli le li maua le lo te lo fa ia ba me wa ma ye le tu yo wa au
mole sata ba me pit sinam tawa a ole fia fia le me pit sino le tawa tono la inga fia fia le tama fia fia le tina fia fia le fana ia ai lo tang sa fu ta tu tama i me tong ta ia na alu le fia sele ia na ta sela sa ta sela sa ta pe le fia fia sa tama ia ba le nganga mo lalo fa bangalo fu sino le vai vai lo tu auna le fu vai ya so le asi tau tua te tia ma se ngana ule tau te mari lau fafong asu asu atu vai maru I puenga e potu ale tau tei e sele natu yama le isi atu o tole to uauna a sa atu wa fai lava ina ia bomori na I tatu we vai vanga ma di e o he vai vanga masani ya tatu tala masani tatu te suam tatu we vai ia tatu te fa manatu we la asu a e fa tei le atu ale lava e maua le tau malosi maua so malosi tatu te mafuta I lunga le tatu poklami mori atoia lo fa anga mle fa tei tene lava le tatu watu no Mali anganga maulalu, fa bangalo se leo vaivai. Tatu fedo le vas fau. Le lofo mali anganga leo, tatu mutaisi le langi. Tatu tue fedo e fo ile ilunga le pokarami le fifia mai. Ae manu wia lava, le le yaso. Manu ya fotu maftanga, mali toa faya fonga mua. Ta pena mai, awali tau tue ino le tatu watu nusei fo mai manu ya. Party rock! Party rock! Party rock! Party rock! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Check that! DJ!

Fafifianga mai le au fi pese pole fa ilia le Polymate Express mai Hawaii. O le rivang o le a wouli ina ua toe lusfulu ma le lima minute. O le tala o le tulai tolu I au gila nei faisi pisi o le tautomala o nanga. A le tau fai a tong sia pia Wilson pole fionga yalu murvai o le Omega Cars. Ina I le lusa lau Cavendish e Manukau sa ilia nei susa. Le di fo I vaing o le awoli le tele male no no you travel is is lo ma wale tono le la to lo toa a ma tama ile ma travel la inti travel fe lo no piki a po vents e lo ye fo a ta to travel hybrids e mo ta to ye if ye se fe le tu pe voile le ma ile ta wale pin singi marquiso e le di fo I vaing tam o le tau sanga vola u ye le lua fitu fitu lima vanu tasi lua lua fitu fitu lima vanu tasi lua E pole o lua tasi, fafi tu ono lima fantasi, o lua tasi, fafi tu ono lima fantasi, numera na wala au, ia ia tongsia. Ia wala wala sa ili nga leo stavle mo, oi mara wainga ile fai unga ole nei fo I vayaso. Ole wanto e lus full fan, bale afa minute, ona tale ole tu la e tolu, da mada tua wa ile fana wa onga e piki la tokwa, wa I fui te wa e tuwai le titi, ia pe tuwai telefoi, ya. Ya wala yang ale fanya kuang ale la kia luar yang ai kanang wa ya fai ai oila ong ong night twilight ti ti ti fi lo fa no to mo fa full man lu ya ngai li ka ngua kwa na ka ba ya se li so sai le to bla na nga na ale o make a cast ile fai ong ong le ve ya so mi se fo le ya wali ole a so for wali

Ale Privacy Commissioner ya manisho ilanto ele to mai fa bito e winga inicio tau tua ma au nanga po pis inicio o lo la to fa wa ina ye mo meo o ata fo I o tanga tai o lo masalo mia nanga o ia la to fa no mai CCTV a lo fa pe mai ye privacy commissioner o neyata E ona afia tuai yale aya tata wala tangata ilo ona privacy. Yeah, mai ono afaina tuai. Ea mafana. Abisha lava tu pulanga telefo. Lea ono o afia ipo lo o fa la wilo o la tuwanta. Osa tala mai la ofisa la privacy commissioner na ta ua mai ai. O ila tau ya lo msalo mia on tangata nga o ifale o loni. Olea e faa iloa ama ia la tu wanta ilungo le Ole faa malama fuilele pe aru watu to Olea olo ilungo le mena cha ule wall of shame Yapo olungo le wall na e faa mantanga ama faa maa siya siya ila to E ono tupu mai eini si faa le tonu Mai ono soli ya ile tula fono ole privacy, privacy act Ole talale dama ile ofisa ole komisina le au afo E ono fa nga ina te tau le tono le lanto o nanga. E a mai o loo fa pia mai fo I le tu la fono. O loo yai le li miti o le tu inatu leo personal information. E a ufi ai le ata o se tangata se I vanga na. Ua yei se fa tananga fa pito. E a mai o loo itele si vanga o le tu la fono. Ai o le popo le ngale sa wai. Ona o le au mai mo mo le tangata ai le ifaya sona fa msidonga. Antonu le fa ma fale tu ile mai ile vainga le ile au fai bis nisi mi jam bis nisi la wa si ile ye tonu I au kila ni dei ah yo e tian want to have ile fa fa lo yo e ka ka banga na pi me lu ngai ok alo fa pe mai ya ya tian tu tu mo fa ye fa e ti ti ile mele awa avela mata upu le fa mse donga ai saule tali ele fa ma ni ol tanga tele na ngau ile olo olo no wi E tele antu la la usana ole amawa Ona olo ave mua mua Ia po le fa manta nga ina ole ingoa Ole anta Ia mo le fa sinumanga ole natangata Pea o ole case ile fa msidonga Eoe ole ala wafautua inai ila tounia iana pisinisia Ia e faifo ole nga a ole ngi Eoe a e faifo ila uta Ia ali ku umaye ilunga foye nai faipisinisi li yata o neitangata O apeya ole la ko supermarket ki voi le po le la tou fa le olo na o na want to wait ton to ton ole a ole o fuma fa na fana tu I tang ole o fuai ye pe tu ton ole mi tiafu a pe ku kon ole ako ya nga sa vali vali mai ale I fa fo voi le pe ya ele I se me o tu a mo tu o fa lo noi ole ma kwa ke le a me pua ye po cameras la ye tu ola ke fa pe o ele inga wa wa le o ke ye I le ku le a E manoule I la fiatu Sali Ola ema kwa maka makekele mai au Fori ngai lunga ole camp Ea a faina e tauma faya faya Se me fa pe ngai se kei milaka mai Ea a warko e faya A wae ono o atuai o eise isi chulanga le ma anu fia Ea ma te lea tuai lava Malea faina o lou faa siro banga ma lou tangata Ea a e kako pisi ngisi ya Ea Ioi Ave leo leo, te ave sa oai leo leo, anta mafam tala, yang au mayane o lo vive.

Pesele fakasa se lau tolu sfulu malevalu e lau tamai wa faafetai taulu ngantua ile porokalame o le think a minute mo oe maa tato umalava ele nei vahenga o le aso foreile nei aso faa o le masino seitema lua afe lu sfulu maleono le anto mouse isi ona faa mpoponga ele taimbi masani le aso a daiau. Au le ngalo tātou tala I vei furu, ma tala I talonga le itu lai whaa I le afi fideia, o sa uri mai ele sunga I le li santini, le tō whai a tumuravau siki a shuma le polo kalame, o oe ma le tū lai whono, ia wāna wale longa puyeli I o lou tūpa ia, ma lo o tō mamalu fō inisio vāenga I au na e si la fia. E le tātou na tātou solia, o tū lai whono a le tātou malo, o neyo ni usila, a, e oe, ne te hia wa e whaa pia. Ya ele taita ya mwa ue leo leo. Eye ya nke mike sasia. Ya ona mwa fwe leo tatu ue leo leo. Fatala fantua ileo so ya sangato ulungia. Malo ale ili ngalo we malo fwe ili fayo le faiva. Ile le ivae ngole tatu aso fwe Fa timu timu ya savili. E mo ia malo lue le malo lue kete. Npa wanga ole mele makwa malo si maile vevine. Ole malo si ole savili. Lungo tatu moto weisma wala tetele. Fai fai mali e lo sa awal so na nau nau tele yaita Makwale mo miangi awala poloka ile fiofi na imana cha male la vea E awale ma fai yon fa tunu wina cha

0: Poi venga sui fefiloni o le rivane o le fiaffi e c'è il ciolumo e il fama e ino a un alo e una ciuccia ma fai valo filima e la cancia fuori leo le fianga e i mangasi singa po le maffa o fuina po le ansi cucca o le rive fiaffi e le sawa e o le timu ma le savili manu lule e pio na fitaia e a male poi e a male malo si utato o tru malo le voleo non sai malo fuori le fa malo lo si via le lo fole tu o tato toi filo a il fai un o le rive yeso o tato iai Ele temi masani el polkalame o ema le tula fono ma le matanga wenga leo leo fa tasi me foi e ale sunga le lisa tini le tofaya tumurvau sikia shu le niga ingo lesu a wafo e ale fa wa wina leo le tanto polkalame ma le nava yasu wa tula yatu se yo le ma ile riva yas fufa talo fanto e leo sunga le lisa tini ma no le sopo ma no fa ma le shuma yu ina ma no lu wa ya kupi e fiki le kimu leo talenga ma no le soifu mungu ya ma le langi ema ma
1: Wing up, Celia, or find me a common boy, I live in Celia. Yeah, but I'll follow to far from a moon, little la fifi, if I pay for tato to no pillar or my tato faster longer. He'll tato poor Columbia as far in over yes or Tasio, Emma to laugh on you love in the faces of Willy Manu. To only for Timung or Nay to Lao, so yeah, if I tell you two, Mopel Malo Simoleola, to two let to know, yeah, if I feel a tato to know, so all of us a tough for an ear to know Maranekilope. Omo mai tatu fasalo fatalo foi no fa fumbe ni tulo leso
0: io intanto te tu foi fa malolo to inga so nei tu mano va ah o le usita ie io tanga tel tu la fon wa
1: masalo ah o inga ya pe o aso ni wa ki die fa pe e non inga de fa
0: Al meu já vale la vida le nessa one nation le le au li ali tu man vao li mal fa funga ngale tu no wow
1: ele nga tsai la uni le nei ala chilo chilo le vaya so don de sole ko giki le misi le aso mal de chilo tatu ta vale la vida ya
0: so ma vua ngai la mai
1: fa fka e ya ma funga sese mom wa e pen tatu tsalo no o suwing ola tau it's tau na fu fu le le ya ia le feo ia le tatou tunu ma se lava le tau malulu e ma se foi le tau foi le lewa makanga savili matimu o le sivaenga ia ele o ia ia se mana malama angolo to tselo I tatou tu la funu o le skangaka ele mana malama tulou wale ngana la fanga na tulou la fie poko ia lawa ia se fa kwe lele o le leo leo la esi la fia mai lua le leku la funga a fai mai foi yanga ku la funga o le sivaenga ia mana tua o le ua ma tono tato wo o ifa ai ungo le vai aso o le skanga ka nga maka ingu marika yao
0: ma nga va nga nga le la le vavea o ingu lo
1: pe yao nge yao kao kidisi masima le ingu la ingu wai o isi o le le lava o le malo lo e se le tato wo le vai nga le a fonga mo mar fa fonga le tunu le tato wo le fa perita ni o le fatika po o le lava morko inga po le ha le fa meyo lo malos pete le tau mafa ava foi ai ao inga pole o le lava
0: nga
1: nga isa vidingi ya e moe lo la pe martava ni o ile va tu fa fo tuang le mtanga lo nga lelo ma inga mo mo afa yola e malanga mamma wa tu ma au kilani po I nei foi au kilani le lava lo fa kafalo isa vaenga sa unga le mo la wala fa ile le ya singa malo lunga pe lua sfun minuti pe afa I kula ai olo o lava le le yele te mile e koe sa I li malo siye ina ia uwane itupus fa u lave nungo tato awala ole si voi vai ufai sao sao
0: mali
1: tato tabali e fa maru lu ilia tunu ufo ide ke lo kei mie ma woi olum changa lume nga leo leo awai o nungo kako awala ele o se malai kuku
0: mali
1: olo o yeino fanga fa yei tu unga tabali olo o yeino fanga fa ilo fa inga pa ale o nungo la awala olo o feo ele lau te leo lea tunu ufa maru
0: Malo, malo, telling you, living or left your feet to Murva, or level time to Yale, weekend, more day, or the Massino, say 10 miles, day foot to Sanga. Nam, we did a Massino, Cuso, I number two, I'll we long a little lay your time to Tangent. Yeah, what all day, when you shooting out to laugh, only to Murva, oh,
1: I'll do a little lay your soul. Oh, kuso lava ia.
0: Yeah.
1: Ma ele o toi poma le fa funga le tunu. O le tele yo fa afita au li ese. Ele nga tele na. Na yei vaeng o le tu la fono na toi suia.
0: Yeah.
1: Ma tu la fono fo. Pe o vaeng ia o le fo. If I ka winga ifo ili ta ua au kuso ia. Ma. Tele yo ila tu na mali liu ia au kuso. Ma ia le pule le soifua. mai fa la ve lu ngol awol mai sa wa nga tito no ai si o la ve ni si fa o nga li ma la ve e tanga tala o tili ma o lo if o lo fa ye pe si so nga tanga lu nga le le o si va nga no tiro tiro e fu le le ya o kuso la ve ya e mana tuor ti mi le o le ai ma lu lu le tuno wa to tele la to fu i sa le lu lo
0: Mari.
1: Ah, le esa embesi la vanga sanga selo ma fofa le dementia.
0: Mm.
1: Ya ole ma ifu le ta word fa pertan ye lo autistic e mesi la valo ma fa na. Ya isi fa mama la manga la titio no ole nga sanga selo.
0: Mm.
1: Or kanga ka fu le pe se fu ko usanga a ole ma fofa o ta ma titi lo ta usanga. Ah. Tu lo fa fonga la tru ah ma la to ya. Ma e yei mana onga fa pito le nga tele autistic a ni si fo mana mana onga fa pito.
0: Mari.
1: Ile ma fofa.
0: Mm.
1: Le eo po pe ur falo lua pe o fe o angalun te le awale te fwi me ainga ya o lisi vainga nisio ilato ya o faa o li mai nisio o to te lo lato no o vainga la ia le sa tupu ya akuso la vaya mana tua le se tato tu la fono fo vwilele o le citizen arrest
0: ya
1: o lisi le vainga sa fesi po pole no tanga luenga ile tu la fono la vaya Now, my yele marci anga fare tu la fono, ilia tu nu ulau tili. La toti tau fia, I must say, tia isetasi.
0: Yeah.
1: Or ulatu fatino in a sesolinga tu la fono.
0: Or as if you know your matanga and winga, voi lele lo now tilinga. If Antauli took the ungalon tu la fono.
1: Yeah, ei vying I lele yele tu la fono. Ei vying I tatauna fatite ilia tu nu vying a mumwa.
0: Yeah.
1: Ole aunga leo o ilato o tangata lau tili. Efe so so ani mtanga luenga leo leo.
0: Bani.
1: Mafaye nisi nga yo inga. E tau fi ilato lo fesu nga tu lafono. Peita yani. E malifa le popole lava iya o nisi mtanga luenga leo leo. Ma lava iya.
0: Iya.
1: Ona le to otele ole atunu. Ele o lava wa onga.
0: Iya.
1: I awala e tau fi ya I tangata so tu lafono. Ah, or talafatita. Leo leo uma ye wa ofu wala ele toninga.
0: Yeah.
1: Ese fulu wongo de luos fulu vaya se le lor koli shifa leo leo.
0: Yeah.
1: Ea oi ile tel leo vayenga fu ile leo a onga ile tomai e te tau ona ausia. E pui pui ai la kumre la tunu lau tele.
0: Mani.
1: Ia ole upumuri. Wa ye inisi ole uma manu nunga.
0: Ei.
1: Ile kamfaile faile nga nuenga le a.
0: Ika ko keke unga lor kulafo. Ika
1: lor kulafo.
0: Ui fa pepe ya ta ika ye le inisi wa afi.
1: Ya. O ya inisi ole ato fu lele ya mankua. A ifika fa le ma fo fo ya yi. O se tamba po se tina. Ya mese la vartu pa o tamba mari.
0: Ia.
1: Ile ongo suli marifik se fule kam fe e ka ofi tol su tol sang mar circula fo.
0: Ee.
1: Ska ma mingo ya mi lo sia de fa.
0: Na. Pa u ila.
1: O ila le va tu fa fa fa tu ang le tu no. Mo mua. Po a va en or tu la fo no le wa ma yer fa ta na le tu no. Man tu e mar fa kan. Ee. Ai ai fo ye ye ngor fa ta na le. Ala ula va ye fo tu ang le tu no. Sila sila mo mua ilo sa ang le mo.
0: Ee.
1: Akiri ifai. A wete pole de tu la fono. Le angor ku la fono ele ufo si yai o ete faya.
0: Yeah.
1: Ai ole tu la fono wa yai le ava noa e ma fai yai. Ona e faya nga yo inga lea.
0: Yeah.
1: Ai le avi fo lea. Ma vae nga tau fie le la matia lo saonga le mo. Mara sa ifua. Ah.
0: Lono inga lea ele ufa mel tu la fono ae vai ya kuare me kio kia ya lupe yai.
1: E ola umit palai. O vae nga tu la fono. Mana tua le manino a vae nga tu la fono le amai lea tunu.
0: Yeah.
1: E faya le nga yo inga, e faa mauti noa le lei, o lo onga tusa mawae ngora tu la fono, ma ia faa mauti noa le lei, o lo saunga le mu oe male atunu.
0: Yeah.
1: E ta hua yo le vae ngale a, ona e yeile taimi, e yeile ngona oso le atunu uvu lele wafio wako efe so songi ona utupul faa fita hudi.
0: Yeah.
1: Ai avea le vae nga, ma vae nga ya afia ilako. Pe lo tu fa sanga merka nga kalia. Fa nga se a upinga I tato utinu. Po se la u malosi. Po le hala va se vae nga.
0: Ea
1: afia se unga lemu. Nga sola lor ka nga kalia ma le olo lusfu kala pe kuru se la u kala. Ai fa le kungo yot fal ma ya. O iye te tauna sila sila te toa ile atinu. Sila sila mumu lo sa unga lemu. Bilin matanga lue nga leo leo e fa yesef so soani. I get it, my four forward to fire la by oh, yes, and you get off ye lat only.
0: Let it smile of fun. Yeah, what time to yell a machine, lon evil, and he had to sung. Last time I tell ye a tantum tang al wing I lam to yellow, and he ya machine for. Yeah, well, if it was for Rayleigh, you'll fight you more for a yassel. Yeah, or if we shall need that to worry to from the twinale of September. Along a wing. Yeah, Kailo for ya, ya, a tap for your tona. Yeah, Elia, ya, se make one corkong, inga, ole, ah, the ching, ching, and me for your
1: scope. What a tala voice is in my ye, tangata man, leap.
0: Eh,
1: ah, only not till chill, leap, put him tanga, ling, and leo, only ye ni cinema, maulato soifua, le pulle soifua.
0: Tarofa.
1: Inisio lato, lunga la vaya, se funu, not so sang or si atali, eposia finile, na la vele scooter, Then amatain, elene for imasina, so er cabali.
0: Tarofa.
1: Matua, et a tauna tatu fa itete, Ile avio vying of a pea ilifano, one latu sangalemo. Oleska Mikiki swumulun to sangale, se polyfully sauce all the way. Manatua, o come by willa ya paulua for ye later old school as E folding I like geek. E folding and the limas full sauce or the limas full nas and one malva from a letter. E kele ale a fine or say for pound and lever. All on a wing, it's a town of tattoo, silly silly to toa. Ole fie kawa, ole soi fua.
0: Ia.
1: Po ole skuta e lor kama kiki rao. E te le, e le parengi me ye nua.
0: Mani.
1: Awa e mawhaionga e na mamori lo wano. E mawhaionga pua se upa, mawhaionga pua se taxi, e mawhaionga pua le pas.
0: Ia.
1: Ala talata e mwhaionga savati. A ole soi fua mau mau. Ole vaenga la le le mwhaionga, toi fafo I mai. O te tilo fo le ye ni se to te lo le tunu. Na yo tato a inga. Wa aina yu tatou tamam tina matua. Ola tau sanga lewa yei a makalonga fiki suru mongkupu pe valu suru tau sanga o tamam tina matua.
0: Yeah.
1: Wa taon fai ala tau siaki. Onortelo isi tatou ta avare la vele yei.
0: Yeah.
1: Tulo wale ngana la fangaina. Wosor fakul lomkua.
0: Yeah.
1: Portoina.
0: Yeah.
1: Wa makapongia fafuse. Wa mawalano le suka.
0: Yeah.
1: O vaenga yei te tau na tilo tilo masila sila totoa yei lea tunu. Masila valo mafana maila tolo wa aina yu tatou tamam tina matua.
0: Mali.
1: Olo nga nga walo mkua marko inge fedwa at kavani. Au ka hako ule lavan malos.
0: Ia.
1: Ofe tawi. E te tauna tatu sila sila. Ma fua fo ifata tau. Po olo le independence, po olo le tutu otasio na tatu matu. Yola wala kwa ifakao.
0: Ia.
1: Po olo soi fua. Wai ole oso ole maitu lo ufa le fafonga la tunu. Ele karungo mse tasia fomua.
0: Mahali ilo.
1: O ila. Eta una vilfa momo le tunu. Aula ulava ye tilo tilo ya ofaisi tele o tatu fa'ala velave ese ese leo lo tstupu. O le wama kanko e kolokolo mela wadi iyo tatu pasika ma wile vidivai. Leo lo ise faitio nga le atunu manatua. O nisho ila ato leo lo ofaia ia lako kiki engangi. Wo umona fafso ta ia le kanso ma ila ato fule le failo ya. Na tala noa fule ma nmitanga lunga leo loe. Avea ia le fautuanga. Eta tau una faa muamu wale saunga le muulea o le atunu. O la fautuanga le atunu. E ele taimi ele mafai o na tau fefeo na tatou le sifie la kongi. Li poti nmitanga lunga leo loe. Alo loso aska ma kikinge ike ua.
0: Afaina
1: tuwa ele ngaka tse fuwa ngaka ngaka. A oila vai ela no tu la fon. E se ta o vai ngai.
0: Le lik ma no fa tang ya o le vai ta wai o le tu ma lu lu o le fa wa e ya o le mo tan tu ye le spring. Ya e pa un le o le spring o le ma lu lu ko ki mva so lo ato ali tu ma no.
1: Ta o le spring o le vai ta mi o timu. E mo ya o le tu ma lu lu te le ya e fa si te te le o timu ngane ne fo imasino si tema. E ui lava fo I la le suing o le taulia. Ele ave ese a yare te leo soli ngā tū la fono lo fatino I na ele tunu u temine nei. Ia o lo lava yeti te leo se manu mara fafonga la tunu ufesi maulung o tangata pasifika o lo la tō fatino I na te leo soli ngā tū la fono.
0: Mani.
1: O le si vae ngā tā ua. O faisi o ngā o ngā o sa wanga mafā o ngā di maulu o fai ele tunu u temine nei.
0: Ia.
1: O aso la ia po le tau sangantia vea tunu ima isi fo I vai temi. Ia o se kongi ama se kama se po. Arke mingi o tele na fao ngā ina ia le ngā isfi.
0: Ia.
1: O le la au mālosi. O lo na winga. O faisi maua lunga o le ngā o ngā o soli ngā tu la fono. E te tauna e sila sila mua mua. Ile sanga le mo e malu ainga me selava nunga la wala. Faisi telo ila tolo o vevesi nunga tato o wala. Ile se se o lesi. Fia fusuwa I lesi. Ile sawa sawa kele wakipi ili skavale ili skavale ka ili skavale fai miringa. Fai mula mole. A fai alo e fai alo a infeve ilo ainga tono lo sa. Be careful inga oi. Le town fe le tuna. Bilin tanga luenga le lupu ila korka avale ma ave faisa uli poti. Inu ngo tato unu merepeo na batu jelo tato purkalami. Ay lo lo kam fe ilea. Efo iya la vaya oise awala le le. Awa ilu ava ngay kup.
0: Iya.
1: Ale la vaya oye la vaya le stangata. Ila tata unsi sile le tunu. Faisite le o. O tato ngo I fali. La ukarip fali.
0: Ole
1: fashi fatu putu pula yor vai ele ngatel tele pe fani a o tatu ta vale fo yor o kalepi ele o kalepi ingor ka vale ngoi
0: ia
1: a kalepi ngo me anga
0: to viola
1: io o lo no winga me se lo vai nga ia a fai o ye se sound system po se ta po se la o ka vale manga ia I kongo lo sa fai se o vale pui pui ai o mai vai nga ia mai se si pika vai nga yo lo fai nga ngo yor ka vale ia ai ngal kali pior cha vale ai ave se vai nga ya oli si vai nga lo fa ye mine ila to ya oli si nga au fim kai vale ku le le lenga na le fa nga ina ole lo wang fu ka kai ki ngal ka vale li si la ku la wala a
0: ele mus ma fu
1: ne mus ma fu nga e te tau fun tatu sta ye tu la fu no la wala se ma fa fu nga le tu a fa ye le nga sama sama ele kam pakai lo ka vale pe fai mai ole va nga ke moa ve ya zo uma
0: a
1: ole la pisi tulo nga ke ka la roi lungo le futpa fo le malo a ela ko e pakai e wa kwan tanga luenga ale kanso aba kula usala ele te tau na tato pakai lungo tato mutia ya le sile va nga lo bala mo le tunu fa mo mo ele on kanga luenga le lo lo ba ko sala ya te uto on tanga luenga ya le kanso lo lo ya le tato tunu o kinani ya o kun se di kanso fa sto tele tato le fi kun kanga luenga le lo
0: ya ya
1: Ia o fefu ni mea e sol kula fu
0: e fi fi ku.
1: Sa al kanalis ko inga.
0: E
1: iso loko ku mai la.
0: Ia o na le tele na na pe vea. Ita vale I tulinga. Ia le fu il su ingol tula fu no mulu mtanga lu. Inga la tu ya.
1: Ia o fai si ia man tuofu. O le si le va inga yungo masinga. Ongo masinga aku se tala la tamai.
0: Ia.
1: Mira ka vale kia ia ia. Matua martato ainga. O le fainga ta ia ona mafai ona toi au mai fafola uta avale se teimi vavi. Pe a faina alu e seisi o walo.
0: Ia.
1: Po o seisi o lou ainga. Ai lo kantanga luenga leo lo tavale.
0: Ia.
1: O lo la vaifau toanga le atinu. Ave pe alau lau tarsanga. Fa akungu pe alau fome. Ave lau apalaima lau tarsanga.
0: Yeah.
1: Ai le ai se fa mauninga. E koe tafika kala mai kuwa kavali.
0: Ola sa mafua angari tumunu.
1: Te leo mafua anga. Maenga momua. O ngai kesi ila fia.
0: Yeah.
1: Momua. O niso ila atu wa matua. Ola ai esi ila fia ila isi ila isi ngeo la tali.
0: Ala e kuwa ye
1: kawa. Ala e kuwa ye. Malele ilua. Ole u umon farfata nunga mtanga lua ngale ulu ila kari. Ipo ole afine po tama po tinafo ila inga.
0: Yeah.
1: E koe mawolo o efelo esi kavali. Kosolo mar kavali.
0: Oh.
1: Lua o la uka koi lua o I vai nga fa le tonu ta vale le tonu fialo ir ka vale ma se fa tonu nga le lua le faya ma le ngu ka kostika yeah. Al koso inga la pa ir ta vale lusu mal pa lua so mumbua la isa la isengi lua o lo o iaia ia inga le ta ta unu toi fialo I ta vale tanga ta lea mumbua se uma se fa salanga lo faya ma isi vai nga o vai nga la ia e toso ta tu ta vale mo le lua su mal pa lua so A o le ongo masinga, o lo le tule ntanga luenga le loma e fa I pao.
0: Ia.
1: Fa ka bilvidi pa o lo sa.
0: Ia.
1: Ma e midi lunga la awala. E ongo masinga la e loka I le ntanga luenga le loma.
0: Sure.
1: O lo na winga, o oele e ona ina la tabale. O lauma ka fayoi, o le sawo sisi o lo wa inga ya oe. Si kim fengo fa nga inga lo kawane. E taunga e fisiringi ya. O iso lo isengi.
0: Ia.
1: A fe de sobre la singe, casi el calle de ahí. Lua, a fa pe me la singe, o fe oye, me la singe se kikiro. O ye se va en, o se kia, o fa sa, o ne leon, e fe lua. O va en, a ye te ta una, e si aki, na fa mautino ay. O le si de va en, o le chelo te mi, fong bu, mor fa fong la tunu. Pa ua le chelo ava no ay, ma fa yon, te tala ma ye, si ke mi kako kabane, pe a fa yon, le ta vale leo. O lo o fa on ayina, e lo tato ayina, olo ese tasi olo ye ni mana onga fa pito
0: mali
1: pa wale oli sima fu anga piko isi ninka wa ai le fa pe fu e batu kakala mele ku le e fa pe I le longa mtanga lunga le wa fa pe nga lokal ka balen masinga nke akungi
0: iya
1: I go look for Elisi Massing, a cowboy, a little fire low tute.
0: Yeah.
1: Oileona in a tavern, or Afuala, or look up your cacuca, more umifatula for an alloy, yeah. Eta wola, the fat mouti nonly, or look somewhere in Mulca valley tangata yola, or afia, yeah. Or is she vanga? So say sala, and my word, no tato me put a cafu de lillo, yes, lulu.
0: Yeah.
1: A sout yate oe oleonalia. Tavali. Mad. Le stala tavali. O sala umma mowam tanga luinga le faku winger cavali.
0: Yeah.
1: E alu le tanga tolu of el wai il tavali.
0: Mad, yellow.
1: O vanga tanga lo tato to rule sese. O umma vai kaimia. Sa e peluinga tanga luinga le kauling o liskanka. Wa asu at lunga telephonium ma vanga tanga luinga le. I eseleka eserkanka le kaumi. O lo no winga. Eonoa. Mudi or two lafon,
0: mumming
1: a towel of total sat on Tanga doing a little. You fat mumming, bear fishing here on Tanga doing a little.
0: Ah, Lily. Ya, Onisha for Sari, Tumumumbo. Ah, Ele lavaca pack.
1: Top.
0: Ya, on a pacalole lung on mutia. Ah, Mawalola, yellow sala from a chut. Go on, Malamadi, or the for Sari, made on my yigum.
1: Ore se fa maruru wa wala vir fa sa ma me kalo ya sur ya kula fu
0: ye wa or kala nga
1: or kala nga sa
0: ma
1: we eta wul va nga ya na nga we inicio ta va la tu no fa ku ile sa sa
0: ia
1: la no ka kur ku le kle no
0: a ore mo ela nga mo ole mo je la ka
1: a fu nga sa fa no kere mo va ya ele avi fo lo kope kope ma lo fa va vave e te alu ile loku
0: ia
1: ma vai nga fa sa oina ile ona la tunu pe ala ve yake oi
0: ma ni le
1: ono no winga ka ko fa ye lo kala fo ile ka ke o mai le wati ya o sa unga le mu a fai ke si la fi wa kuai a o ile la unga vi di si ki a ko ngo fa ye la
0: fa ye su ma ku lo bra ai ma ko uma me ia ri tu mo o lo le la vasa un
1: fa kamala
0: ah
1: fa kamala ba
0: o le la matapin a wa fa pe o le ke ka ko nga mo mo or fersa o lo ngo winga fa ikula ile ikula ko nga mo mo ai o fa ka ur polok
1: ya ele nga ka polok a ke o par pa ur ka avali
0: ia ia
1: pele nga ka avali ah e ser ta ur vanga o lo pa ka ilunga o la wala na malo fa asoli tu la fon.
0: Yeah.
1: E le ma fai ona tu ua vano ila to olo a vesan. Ya ila to olo pakase.
0: Yeah.
1: E ono o i vaenga e kesa i fa for farsa. Ko kulanga pa or kako kabali. A wakoso pe a failia. Yeah. O se vaenga olo i ei se fa ilo ilo. E ono toso olo sa. Pe a e paka i. E eser ta ua vaenga lea. Olo na winga. Oli si vaenga olo maita wina la temire nei. Olo walu e paka I fale o isi a inga ma isi kampani. A kesa ua lo karpa uor a inga marga kampani. Nga ere fifi e de a oea. Oea ile le sasi a. Olo na winga. Ole fautuanga lava ia. Ta tau o na tata usta ia. Tu la fono lava ia ilunga la wala. Ole si le vanga pito si linta ua. Ele avi foa tu lo le nefiafi. Lola aim a mic capping or sounding.
0: Yeah.
1: Mammy, I allo feel at Vacursa. Be a fair local cavalry, ni mongo for am or cobble. Kill for
0: me. Hey, Marauquia.
1: Oliver, yes, on the imagining, was a bad value for Ede, Ede Kaya of a singer of a man's king. I own my dishing at yet. Geloa, Langa Sam, or Langon Musica Sam, or Kulanka. Or kako av kavali le ala kama kikirango fo inu mol av kavali
0: le si si era av kav
1: si
0: so
1: ya eva kusa ola tun ele ma fai mai le tata una efa ya le vain
0: kusa al fin karavoli ia pe ia o kako au ala fo ia la isa mo ya ia wala eo umman mkanga alwe ngole ole o isa mo eo le lokulas
1: Ole lamba tia ole saunga le mu ole tunu umalifana kwa mese lava yer kwa nganga yo ingane ele ita unu fa yel vahinga le.
0: Oka se o mi ole kama kiki pia kupul fana
1: vana.
0: Koe mua mua ole kama kiki ilu mole avalka vale pia kupul fana vana.
1: Mana tua, o vahinga yore ta vale le ta uo airbags. Ele le ile si keimi.
0: Ia.
1: Ai e ia ile si keimi. E si diakule mangu orkangaka airbags ngei. pia na le vera tava le mese la manu fana
0: e pia la e a wako e kama fusu pia e la vera
1: pia e pa por la kapivu de de e taua le saunga le mu avet fana utua mana tu ona manino yo vain or tu la fono ino foa le fana u manu foa nga tita uno no foa le fana ala kilkilo isi alo lena tu unuma yo pia ngasi duwaka usanga
0: kano ufai
1: fata mala la veta avali
0: ola na skala na wakabule ma fua nga ngari ngasi
1: okere okay, kanungo wafuru kesavati okere okay, ufenga nwinga ay pasifur kavalea asi usolea ala atu musiona ainga na karpise luku wa kama kikirango foilumai
0: ayo lefa pe ya ola wakabule kama kiki shono
1: Don't that of Tinti Levanga,
0: Elena, Tasitan, for Yelmanga, Tuman
1: Volo, Fasito, Tenola, Tuno, Lato, Fayelvanga, or the two of Vana. Be Kangi Kamagi, Siria Kangi Kamagiku.
0: Yeah,
1: and Fama Leon Mana Ultimatit. I avail him of buying La Matia, the safe woman, Sangre.
0: Man, you are going on, Manga, Lefapi. Si fanga koi je wa kali rumai ah ya le nga pe si pu e fois TikTok ka je wa finge rumai
1: e ser ta wor sa mo le pengo fa kor kai moso po fea ta to te fai malanga ye e te tauna va ai mo mor sa ngale mo laing ai le yelo se lu sa mala malula malo mo ta e ta wor va ngale ah le si vanga fitelo no ni te wanga lo se mo mo fo na Facebook Wa faisi to atelo le atunu o lo faitiu Inisio la funga o lo faie le atunu ya ilato Ilungo rote upenga ta failangi Ayeno nfafitau O ilato ne lo faitiu mai O ilako uya le faia lako post Pele tu alato ufa matalanga Tu alato faitiunga Ilungo rote upenga ta failangi Kali mailo yere to atele Peko mengi meirito tele si fafingofi. Saulo wa eselea, esele ngangana.
0: Mali.
1: Wa saulo ima upufu ilele wa lefika hui. Pa wale wala ufautuanga mantua le ave faa ufautuanga tato tunu utelo tato porkalame.
0: Yeah.
1: Faa munu mole samua, faa maa maa le saulo saulo le tunu. Inu ngolo penga tafailangi. Amisha lava pe afa ui se vayenga ue faa mata uina ise tasi ete faye se nga yo inga faa sol tulafono. Maole sile vayenga yo no molie ure tulafono. Ola ufo tuanga ye lato olo uvala umayete. Ola vayenga mumua. Ole kaimi eke avea ilunga sa ufa matalanga. Wa e tatala ina rafaita to aile atunu ulau tene malalangi.
0: Ia.
1: E fai mei fa mkalanga ia.
0: Ia ntewe.
1: E faka kau ilawa. Ila ufa matalanga le ua ave ilunga.
0: Ia.
1: Olo na winga. Ia e kaunga isinga kaimi ke mafa ufa ulele iai. Po ufa mkalanga le la ufa ye ilunga ii po sa upost. Ole ase a faina ya faina ya mulo wainga.
0: Mari.
1: Ele mafainga e fai mai. Wa e fai ya ka lo lisi tangata. Tula warfa fonga la tunu langa lo kupua. Po ole fainga karfaka ika. Ole fainga maalo isa amua. Po nisi fo I nei I au kilangi nei mani usina.
0: Yeah.
1: Ole ke fai fai ya. Ole kaimi ya ke fai ya rivainga le. Wa e tatala ile fai tatua. O ala isi la fonga e fai mai. Elena oila lela afai ai afai nei na yo ai ngolo mata matama mafaita uya ila fonga ye te fai lo no winga eta tauna tato ma fo faulele po le ale afai oi malo ai nga lautili ila ila lo fonga po o ma natu yo la afai ni ngola o lo pinga te fai lang
0: ia po ini je la to wa wa fai ni la to ki se se fa tau le mele o le fa lang I no te ma ai
1: ngol sta ma tu o fai si to tili fai si tele ila to va nga mo mo wa o lo mo lia ma sa mo lia a I lunga fam si nga mo mo The formation, il te fa lang.
0: Ia.
1: Bo fa lang ai nel te mal yang oli sta ngata. Ai mana tu fo yo se man man fa fo ngala tu. Ia. E le fa pe va ku lo la fo ki on ka dia lo. Le ai.
0: Mal.
1: E si ya ki fo. O le ale ma fu an wa fa yer ka ka le fa mta lang le. Le nga yer te mi cha te fa ye ka fa ka yo ke fe se fa ka lang wingo ya se man.
0: Ia.
1: O te le ta wina lo swafa. A wailo uman lalu langi o ese uman ule feila ufa mtalanga.
0: Maali yelo.
1: Eka kaunga kofa ike kirvaenga lea. Lua, wa yeila fonga matanga, ma upu maso awo ufa yake oi. Ala efa fonga fo ina yo wainga.
0: Maali.
1: Ola alan manga kuwa. A ufa yaku nga ide karima ile pele tani maile wainga. O iye te tauna tilo ma sida sila ile atunu.
0: Iye.
1: O upu tato te lafo ilu penga tefailangi. ya tato faya male mauti noa ele ya faina ele stangat ma ele ya faina ilo ainga ma oi
0: ai pangale ya tumulmo e solo mua e kakai kele o la kusofa maka ele e kaula mua ele bebe ele foi ele ele ya foi ele foi ya tose chala afa pia e faitu au ya pa ima la fai
1: chalo
0: aya jil silo ye chole o te ofu ole mea ngai ofu elo choloto o sua fai e pipi I mai lumoleata. Ora, kasi lua korufa lima ongo fiku sua fai makati. A ole ngangana le fao ngama. So le e poko kuerka me kiki li angole lima kausa ngari e tala noa mai a tato. Fai e kua ifo.
1: Nanga e sao le, ole si le vai nga le ave fa fautua ngai le tunu. Fa mole mole. Ia fa maa maa sao sao. A mai se laval vai nga le olo a fia I o nisi o la fonga o lo fai e lungo le Facebook. Iva enga e fola fola eles kanga ka fight tanga tai.
0: Ola se nga yo I mase va vel mino ye leo leo e avantu se se tal sanga foi lele to inga fa mata u leva pe. Lela wal wa kumal sapel lela wal wa kumal fanga ye to. Ola se si le yele mtanga lu nga leo.
1: E ye de pole nga mtanga lu nga leo leva nga le ma va vel mingo yum kanga lu nga leo to inga fa mata fa pe ni. E mai se lava.
0: Iya.
1: Pe a fayes yakin mtanga lu nga leo leo. Wa wingo fi man ri wa o mangeli le skan ka ri fiele fa maka manatu e yer ko nga fa maka o le le ngo fo o isha mo po sha ngi kan ka o le ngi sino e mamaola na se sili ngi ale o le alo na fa ma o ni nga kupu ka ya o media e se ta wol vanga de mo si fiele tru
0: mali
1: ai a fa ilo se va o la o fa yese fa ti tinga fa ngo fi sa ye se va en na fa ti o mai ai ma mai se li po te se ai o no se fa ma ta una au mai mai se si o lo la to ai nga mai sa mo au ningi si la
0: ia
1: o le vanga pito si li na ta o fa ma ka u le ma sa un ir fa ma ka e ka un umar ka nga ka nga ile ile si aso so
0: il vale
1: kako kusa or kako selar kakare
0: uyo lungo winga ele yo ole osor malanga le
1: fai sa wa mai o sa ulor kako sela ai sea ke le yor so tanga le wo yin le ile uno tupul fa ala vela belia ele ma fai nga eko fa mai se wa kala ula a ola fonga yanga e fai yenu ngolo pe ta fa ilangi wo sila sila ile tunu makiro kilo kanga kale afia wa kini ele popoli nga e sau sau penga sa wala te tafau
0: ia
1: penga sa ufo isa fa pisingi si pon fontanga pole ala ba se vai
0: ele se pole yo lum kanga lwe ngal ngal
1: kanga lwe ngal ngal le wa
0: we la foru
1: up fa pertania intention wo ya I mar fa mo mo nga ya
0: e uno fa tino ile me
1: ah ono no winga it's to uno fa tichile tunu mai ele o choi po malai ola ka ku kala ngo initial le tunu sa fa ye fa maka u sa mo ala wa ku ta ofisa mo sa ye inisio la tunu sa fa in fa mata o mai fa fo inisio nei le o mai ka ofingi ai se a wo ye le po le ngon changa lu nga le wo ye le po le ngo ur ka nga ka le a o lo afia e o ku pu se a fa la vie ke
0: mari
1: ke mi ala ke le fa le li po tin changa lu nga le lo e so su el changa lu nga le lo a fa ilo ye se va en ai uno mo ye lo nga winga a wona ye so popole so masalo salo pe a fe ke ngofu ya stadia pe ke ngofu fo in usira le la ru oscadia na fe is fa mata wa e kire do po le fa kalme oscadia ke la e ke la ko so o ile ile sela fa pe na fo in usira nei fa pe na fo mi sa mo o le va en ale va tu fa fo to ar ko ko yo ka fa sa mo
0: ia
1: ah ina ia fa ma ma le sa sa ma fa tichini nga no lo ta to fa nga ina ah o no manatu wo ye fa fita uli ile fola fola le skank ai kupu mo ia ah o ile lo popole mtanga lo nga lo ma fa ye lo ni so so nga fa mo tino o le ale mongi fa ma ka uli o le ale ma ma o le va lo no fo ka nga kangi o le ale ava no yo no tupu ai ma le ava no ele ngo kupu le fa fita uli ya o ila fu ai lo le mingo ye mino ye la le mtanga lo nga lo lo e se ta wol vai nga da
0: e se le mana ya wa o me ya ya o isi te mi fa mi shola ka la ula pa me le nga o ki mi nga o nga bo nga so ya wa nga ko nga me va penga a o la usa na o la usa usa ule nga sa usa mai so le che pe ya o ropo ka pari e fa ile wa me alo ti no
1: me lo fi fi ai I posta sho sho mutalo
0: ya ya
1: mutalo ni sila kama o e posta I vaenga e fa o sofia I manga kulele ya ko nga Koinga fa matalanga na mana mir ke min ya fa marsi au
0: ah
1: ole ole fo fa fitau ya alor koinga post fi fi misa nunga wa i ah e uno afi ai o ya itono tu la fonu ni sile ta fa vale la ve nunga ta tu penga ta fa ilangi fa si
0: wo
1: fa si tele ai uno afi ai malatuno ah fa mol moli na nga ba ku fa fa ku nga ilatuno Moi la tol of yet to fall a ngay lungor tatu penga to fight lang if I'm on money. I fight woko kongi a nga na itangata.
0: I refer to the Aver Coupe, I ain't got
1: a car. I want to say, I said, I'm going to eat here. Moi la tol of fata wina la to tavale my si oloa, et to town of fama on it fatina in a vanga.
0: Mali.
1: Moi la tol of fata wina my. Se fa mon mon awon manga o lo ay musu kongir ku perka ka yon lo
0: mari
1: ah o lo no winga et ta una pa ningi ni va ngi wa li shi de va ngo lo afiera tunu ah mai suri nga tu la fon yo nei va nga na lo afiera tunu ne ve te mer tu sanga fa mon mole ma tu a ta una sia ki sa ngole mu ol fa na lo ngol pe nga te fa langi
0: mari lo
1: wa ye ni se suri nga tu la fon e winga ma tanga lo fa nga ina e la to mo ya tunu ifa fa ma se fo ini sile nei o lo te po ina ini sio tala no anga mala ma fa na ula iti la le fo sumalo no tau sanga o le nganga no lo fa nga ina ma nisi o ata wala to fa nga ina ina ifa mata mata ile fa na o ai vaenga wa makanga fa se e ma fa pele ka me kilato te fa tau sino fa nga e te tau ona i lo ale le ye matua le vaenga ma no fa nga ma ila to lo tala no ile fa na o wala la tu sanga le
0: Ya, mulai antara ngan faham cekel lelau sungai leli santini pola utelinga cuba faham oleh info iwang olta tu pol kalambi iwila mana pisi lau nangan tangan bengal lelu. Faham cekel oleh mawa le apa do? Faham pola antili ini sih mata wala waya lelung puji lel paya mana malu olta tu. Cuma ayam ayam lau firngan muli muli cuba lungan olta tu filo ingol iwang olta.
1: Tapi faham mula ni tu lah fikir merta tu pol kalambi. Ali faham merta tu pol kalambi ya. E mulia tolo fanga mo ni sortato tunolo fa funga mertato por clame sina matua ya malia ya malifionga fo ya sauli titi lingolingo tau i villa ya lo fa funga mertato por clame fa ftai ya langolango fo tato por clame fa pe fo tama mertato tunu
0: mali
1: ma shelo so ya murtalo ya vane swafa ya nishila ya fa pe fo lo so ya wain si ola langa
0: koi e fingi la sa ka fa por la ya la mo la sa
1: yo fa mulia le sortato tunu u la sa tama ina uso ile na cheni usile nei ya tofanga uno asui ya pia fo ise malo luvino ya va pia fo ise ya ti potimo isu tato ainga samo ona yo uso yo kausonga na yo ainga tama umma chono sho ainga ainga sho tama ya va pia fo ainga sho tina ya famni ele tu ya ti uto ile sa tama ya mesi fo inicio pa ana masani ya lo sho fo ya sili ya manisi fo yo tato tunu ulo momer tato fa salonga from ni ele tua ele la saka mai e makua ke le na unha o la so tatu ti pat pati ele lo fo le tua fa afta ele o la male malo si o mai tatu tama tatu ti te te ne tatu wa inga o kalisia nu u fo i mar tatu tu nu manga lu nga fi tal o fenga i mar tatu tu nu e se tatu wor vainga le a
0: ni
1: le upu munia se manu mal fa fo le tu nu o le tele o le sao tamai tonu la vie o tato a inga
0: mani
1: ai ese fo i le tele o le taimi o lo o seisei tia i tamai tonu tato a inga
0: mani
1: mali e tonu lau tele ini se suri ngā tū la fono a kako kilo kilo loi le vau a inga
0: iya
1: i va inga lavo i la tō lo o afie suri ngā tū la fono i te o tele atu tina mo i la tō lo o la tō fatino ina suri ngā tū la fono e fesi maunu ngolea All for numera tama poli ifo ya be fo ya ne to sanga ya e facing isu ngala kiki ya malola saka ma fo do lokwa amuriele to tama umala verta to tunu fa aftai to nang lang fa aftai fa manu yanga fa aftai fo inga lunga le leo lo to fa it to no ta to ainga ya mesi fo ye kale sia ma wele tunu se weekend fifi ma se weekend manu ya le lo fo le to ma mesi fo ona to fi le to
0: ma lilo
1: ah ya se uso fo ile sunga fa fe ya pasta lui ya marina ya from niele to uso ya mo for you to ya she has a sort of my fifi man man ya ile no for malanga le le to for mangalo le tali
0: away
1: it is safe from you for the to la sa ko mailo fa fo mo
0: da ile va
1: ya e ko fo imena so fo
0: ko fo yer kala vo ile ka ko fi no ya se kai
1: ya from niele to man to ta to numero masani ta sta sta si Mwen tanga lwen gane lo, sa lofa se vaye nga ete fie, so ta iye se fab la fafo se, ta si oni mo lungo lo penge te fay langi po le telefoni fo, mwen tanga lwen gane lo, ay lo se fab la fafo se, o lo tas, ta si va ta si o valo fay, le ma wwe la se me alo fola sa, koma ima ki val lo lo, ay mo wwe so sa ni mo, o so lofa se vaye nga le tu la fono, ya ay mai se fwe la waya te ta, ono neye tenu, fwa mo niye le tu, ne tu la, o la so, mangalo foi le ona soi fo mema we
0: e soi fo ya ole da wa sisila mai mo mail tanto tro le ding vanga le fiafio le fa poponga ole tanto por kala pena o mal tu la fo no tu lungancu e le sunga le santini ya tu marva o siki ya shu si yo le na vin fo o tu lungancu e na mal tu tu mo e sa mo le ne ya sfrele mal le fo ya so anto mangalo si le ole ona ya ai fa mo ya tu e mal sa to mai to ma u malava o lo tanto ma tai to ma ya ua faa ilangi le fōlanga, ya matama fuyo nae tu ua il tu uanga ili neivai tau, ya tama le leilo, e te toi fo ima ya ili fale, ya ua makua e excelenta. Manuia tele le fai unga ole neivai yaso, alofa tele atu manatua ufala au, faa soifuia.

Okay, let's go.

Oh, my God.

Yeah.

Thank you.

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμα.
2: Κάτι το κοιτάτε του,

tapu me afio ai o tua mafio tau lo tono tonga tapu mo kau taklot ko tua pepe mo ho eiki e tapu mo ki mo tol ko tua pepe mo mea mai ki he ui ai reti o tonga o Aotearoa I he pongpongini e talangata I a te au fai ki tua kai a tamo au ke whakahoko atu ai tau polo kalama I he pongpongini tau faftai ko tua pepe ki o tua mafmafi I hene ofa mo malu I tau mo ui lawa I tau ausia ai pong pong fo u koe ni aho tau anaki e ni ko hono nima o septema wanoa wano ko au se ne koloa fafofonga I atu tangata I faifikau kolfen manukia ai umaa e ka ngau e reti otonga Aotearoa I hono talitari le leiki mautolu I e pong pong ini I huafa ho tau eiki ko si su kalaisi koe kawe inga ngau e reti o koe lalanga ai mo ui ke kakato I a kalaisi Ya kau tahu lagi pol kalama ki pongpong ini, fakfiat ki motor. Tahu pol kalama ki pongpong ini, kau fakatu Amelie.

0: Wele te tonga te aroa ke la langa mo ui ke kakata oi pe ia klaisi. La vai e tau proklama whakatau ki whakatua me lia ki pongpongi ni. Na whakahoko atu he tangata ki whewhikau, kolfen manukia. Pea kua ia tui mo whakatau wange na e hoko e proklama koe ni o tokoni ke la langa pe e tau mo ui ke kakato ia klaisi. Kua tau proklama te tau hoko atu ki ai koe popoak tala monu bea mo e ngahi hiwa kakala. Pia e taf mala e ai hengi hengi koula. Ka ki mua ia e koe whakako hoko e tau porokalama ki he pongpongi ni. I hoko koia ai valu, koe tau wongongo ia pia mui ongongo spoti. Hoko ai hiva, koe tala noa muilele ia, hef program. Amanaki ke whakahoko atua e Teresi a Fawanuku. Koe hiva tolu nima pia ofikiai, koe tala noa ako. Pioku amanaki ke whakahoka te kautaha wakatautoa e ati liku tā ufa. Hawhia e tahataha ko e tau whakatoa miri e ia. Amanaki ke whakarere atu e Maria Meredith, pia me he tamaki local board. Ko e osi wanoa me hongofuru mātaha ko e whakamaapopo ia e wike, community sharing. Pia tau toki mawae I he hongofuru māua a hoatā. Ka koe anga ia oi fuatutu oi ngahi polokalama ki e pongpong koe ni.
1: Ko hiwa kakala oi pongpong tokonaki, mga ngahi popoa ki talamonu.

0: Ue le teo tonga Aotearoa ke la langa mo uike kakato I a Kalaisi. Whenga maliku ni te tau kolo seke lai ne ki a Kiko Fui Maono ke whakahoko mai ne ki I popo ki I Talamonu. Malai tau mau ki mpungi ni Kiko tuku atue. Whenga maliku ni makoe.
1: Anga tau mau mpungi pa fuopa koe ni. Kuhi po ka mau pa fuopa I paito anong gei. Tōnaki, anong ope, anong e tāua. Ka bate, teiripe anong e maa. Tau pia pia ko tau lodu a sāpate. Ki kore, ki koe pāti u, āsi ai ko, ki wai tōni māo, ko tari pāre baila. Kore na ito kone ui kōsi, māo apito, o pātua kore.
0: Ia māo apito ki ko fui māno e kau whātaha mai noe te o tonga o Aotearoa he pongpongini. Kala mono te peke ngai whatongi a o kwhai mai pia mihena.

0: kuwi le to tong atiaroa ke lalangan mo ike kakato ibe ia kalaisi kato taimi o semniti e hong fulu ma fitu pe me he fitu kako e kauhi wai me me taripaya ki wai lahi a ulu fitu haufano kako ata pe hiwa ko ia maki moto honogoto ape pe me he oniwa pe taaki moya kata wake o wai lahi taulanga ko ifea pe mo taulanga pusfu a pasfu langi a ke tik motolu ono karto ai ape mo maka mi misika ye taimi ko ni te tau kolo se ge lai ne ki ase la fili mo hala ke o mia ene po po tala mo nu ye pong pong ko ni se la mala ta mau he pong pong ni tu ka te fa mari ko ni ma ko e
1: sione ho ape tai ge e ki ko si ho ape ho tau tau hi pe he kai te tau masiva ko po po ki tala mo nu pe ke a a la tu ki si ka to ur gele ka pure la a ba na o ke to ka tu pe e tal po po aki pegi si me sei ni kau mai ho ai fai fe kau tiwi pe i pope mo kau tau rere ka koto ape i kai lau hingoa na toha ha kau na nga ka nau i te ngia kita ko fafi ta i pe he au sia e mo ui he hiwa e mahi na e tau koen mo le ke mama o ha tau lelei o lelei koto ape ku tau ta i maari e ai ko e ofa bea e eiko si su ko ia pena hi fo mai ai ki kolosi ko hi nga ka tau mo uia ba ko si fi anga ia sai ko ni ai mai te ha fo hi wa me fu nga tak mo ia ka tau langa ko i sia ke ave akse ki po po ko ni ke ka tau gre ka ko to ape o pure la ha ko hi ka na u lava ke na u ko fo ha na u ke ma u mo he te mo mo ko e ai fo nua ko ia pe sione ma lo o fa la hi atu
0: Malo pito sela ka fata mai mo rete tong a te roi pong pong ni tala mo nu ta pe ke te ko e ka ma pa ya e ngai fato ngi ak fue sia ya honi e te o pe ki a ta pu a pong pong ni malo pito sela
1: iya

0: ka toi pe ia kalaisi. Whang mali ga niti tau korosia ki lai ni ki a Paula Hausia ke omi ai ne po pa kitala monu. Paula maleta ma e pongpongin a te whang mali ga ni ma koe.
1: Ia, malo a te ki po pa ta monu ko ni ke he kai tamai ko ni ki a sereli meri po ane ke pai se kau malo lo ko ni ko fifi talangoia yo si falangoia mo leni tau kol malon William Sime malo uson selva ofa ke mau mau ha apate fie fie o monu ia tamai a pongpongina o la fola o atu ke ka kia mea ofa e ma ofa he wano ka te kumo tolu ai popoa ki koe ni nu silani ki he tamai koe ni ko ma si hao sia o ne hanga si o ne hao sia ki o ne hanga I mani hau sia, menkuli. Ko mahuika, vaitai. Manueu, semi uere, takanini. Nafetalai whakahua, I menkuli. Oa pau hau sia e menkuli. O whawhiri hia ki papa toi toi. O whake mo o mao ha sapate fie fie. Sapate kamai ke lesi ia mo mono ia a pompongina. Oe. O whalahi atu ia, ne mo tua. Tua ko e ni. Paula hausia, me I papa toi toi. Malo au pito mote ka pau e lawa. He nai, I hiwa ko e ofa I api, hiwa I e pioni I ongi. Pe a awe angi pōpuaki, ke ngai tamai ko ni a pongpong. Tua ofa atu, malo.
0: Malo apito Paula Hausia ko ka fata mai mo le tio tonga te roa he pompong ni tala mo no tai pe ngahi fatongia o ku fuesia mai me hena pe mo te o esa pate tamai ki pompongina malo apito Paula Hausia
1: malo

0: ya ni tau tong ati aroa ke lalangan mo ike kaka toi pe ya kalaisi. Pang mali ngan ni tau kolo singe lain ne kia sela ke fa hoko mai ne popak tala monu sela ma ta ma pompongin. Tuka tu tanga mali ngan ni ma koi.
1: Sene.
0: Ia uang olere mai pe. Ko mau pe pake tuku mai koe hopo pake.
1: Apeta ke eki e ta wau sia e aho whakoa koe ni. Pori ate ki popoak tala monu koe ni te wat ke whai se kau maa lolo. Te vita whinau ka u maa mua se se mankia. U singa e fofonga i ta mai ko toa peo whaasea ngai maa oni oni. Mau haka he lang ko tau mau pata i la atu. Si kau tau regere kau whaasea ngai maa oni oni he au sia aho whakoa koe ni he ngai ta mai. A faka koroa ki se nau mo ui he nau kei mau e mo ui mo ui loo tolu. Mau kore pe fatau an ki e ki. Koe tau whanonga e tau langa no hi waa ke ne kei tau hi pe mo fe unu se tau ngai mo ui te i mo waini. Koe o falahi a te ka te mo tolu kotoa pe si ngai fofongai ta mai o fafea ngai maoni oni. Me si kau tau regereka kotoa pe o fafea ngai maoni oni. Malo apito sione at pemua saame wa tolua no hiva e se net fisati e si o ati e bai ngai fofungai ta mai ki a pong pongina. Malo sione.
0: Malo apito ka fataha mai mele te otonga ate aroa hi pong pongko ni. Tala mono te pigi ngai fatongi a kufisi ha mai mihena. Malo apito.

0: Laisi. Kembali ke Nita Tata Korsaki Lendika, saya lagi oke ini Kobok dalam mundu Ya pompong gue ini, saya lah tukar tefak kembali ke Nima gue
1: Balo sione, wafi tai ke eiki Kau atu peki popo aki dalam mundu Singai tamayo pule laha Wafi kau ipi pope, kau ulu Wasi itoe nga kau malanga, ikai lau hingoa He ose tai miyo teke faya Tala ki popo ak tala monu fafeta iki eiki se na wausia ta ukoen mono Fakakolo aki nau tolu e maungahe tamai Mosi ngahi tehina kotoa peku na ukauhe tamai He aha fakakolo akoen Koia pea sifi anga mo uya fa e koeni o atoa e Fakabalo ki atek mo tolu mo Ke fai mai ai fatongia he reti o Pea maulare monu a si ngahe fa e tolu regreka ku maua ukia he ngahe ahoni Ko fapita ya te ya fa e ko ni o ate po po ta mo nu ka I po pe ko fa fi ka u ye mo ono ho a ka u ma si ko u pe mo ka u ma la na ko to a pe ko to a pe pe mo ka se fi ni ko na wa u si a ta u fa I fa to ni a ma la na ye ko speri ko me ya ma fi fi a e ko to ya pe mo ka fi fi ko na fa ka o ngai ho na ta re ni ti pe ko ma fi fi ma fa no ko to a pe sa pa ti ko to a pe ke mau mau ai pe a si si a mo no nga e nga hi a ho fai nga ta a ku mau fi mo I ki nai e nga si no fai nga ta ia ko eni ko po po ta la mo nu a tu ia mi a pa e a ka u ma si se la ko fra po fo nga tu pe ta la mo nu ke ka u ta nga ta ta mai o sa pa te o ku le la a pong pong ina o fa la ia tsione to ke ai mai pe a po I hi wa ka ka lotu ke a re a Kisi ngai sapate koeni, sapate tamai, malo.
0: Malo pita sela haka fatamai meriti o tonga ate aroa ihe pongpong koeni. Tala mono te pegi ngai fatongia ok fai mai mihena, ka hi taim tatau te tau kolosi ai, ko e tau wongongo, te tau hoko ki ai, ka e tok tara to e tau ngai fasi amu yangi.
1: Malo au pito.

0: ere te otonga Aotearoa ke lalanga mo ike kakato ya klaisi whangamari go nite tau kolosia ike a fui maono ke o mai e ne popak tala monu fui maono tukate whangamari go ni makoe malo apito
1: malo, malo tione opa keke mao sa pati tamai paka opa wongi mo kaunga ue kotoa ve o tete kaunga na mao mo sa pati tamai si ikia mongi yone Opachan, eka uniwa to obumo, oniwa kunuzan, ona mauki, sitama tamai, evia pungyone, maozon of why.
0: Malopito fumao, no kafata, my lady otonga, tiaroa. Talamono te pega te koe, ihe, te te wefatongia kapungin, ai, te toki atapu, pe moe famana te sapate tamai. Malopito fumao.
1: Hello, Marcion.
0: Kataki o ki motolu ku mo whinga mai lai ni, o ku atape e tau lai ni, kako hinga koe fo I telefon pe e taha e lava hu I he taimi e taha, kako whakatat pe e tau lai ni, malo apito.

0: We are the Tonga Teroa, Kela Langa Muike Kakato, Klaisi, Famarigan did it of Colossia Kelanika, Tevita Frata Kabuka, Omihanga Yomongo, Pemihi Kautaka Tanika, Malo Pito Tevita.
1: Sione Mamma, tell my Pongin, there are Malo and Maria who wait, the Mulele Tauka and a Tonga Honotrape, Mumia Mike Tau Polo Calamare, Tio, Pongin, Tau Fafita, Ibesion, he offer or two. Ko fai ma tau tol ko tau rea fata ha pe mo e ka venga fola u tau re tio la langa mo i ka ka to ia kalais tau ka nga fa ka fata ha i pe he fa fita e ke o tu ko wi ko ne fa la la o fo no nga nga ka e fa tu u ta mo u i tau tol si ka nga tonga no to pe a ka u ma se tau nga hi fa miri ka ke nga ta pe no silani ka ma na to me a ma he nga lu pe se tau re tio he to na ka mo sa pa ti no to pe tau fafita i pe ko hui ko ofa pa mo tau hia o tu tau tu ta mo i ke rak to kona ke we hi wa imagina o tau ko pa ko so ka kolo ala hia e sione ki tau nga so amri ka ma so tau ka inga tonga ai ofa pa mo tau hia o tu ko fai ma tau to a la ve he mo tu ani ko imagina e ni o ku taku e nga hia sila ko imagina o hafa fine tariu e septema imaginan kau tau fa fita i ko hui ko ofa pa mo tau ia o tu ko fai ma tau po ura ki pesione ko ke i fo fo nga toi pe mo tuan ka mai to nga pure pa mo ka nga u e ka ta hata ani ka kas i pa pa toi toi pe ko ia wilo ko tu asila o fo ka mo ui a ka gna to ko pa e fo ma lo lo to ho nga ka te gna to lo na ko to pe na wase mai he ia teni ave na unha hime alere ka mai e na utou si e mao ngā hi tokoni he tawhaki o e whakatau me alere ngā hi tokoni ke he kehe pe uwhai he mutu ani ka tau ka inga tonga whafo ngā tu e whama alolo tohonga ki ngā ue aki nā tau whai he wiki he mahina ko mari watu tau tu uta mo ui mai ke he kamata anga o mahina fo o koen ko whafo ngā tu e whama alolo tohonga ke o mi ho mo fala la mo mo amana ki ke mo tuan pe mo kautan ke fai fa tongi a ma ki mo to ri ta fa ki o fa ta merere ke pe ki me sione ko fiela ve ki ai he pong pongin o pa ko ko ha tok ta la no ai ni ke me ko ni a ta la no ka ting na ko lu ku hange ke ki na ko lu ba he pensioni ta na ko lu ba he benefit o hian u ya pe ko ko de to fo mai ai he weekend ai si yong ma tu anana si a o mai he ke motuani he weekend na e lava e fakatau e na me alere na ua e tau ku mari watu o au ke me alere tolu en e fakatau pia me motuani ma kautahan ka koe au mai ke tu unga o e taiminiko na vahe pension pa koe to e fakahua tu koe ke hinga finance o kai ke na mau e affordability ka koe toko ni pe e motuani ke o tau ka inga ango me na kufatala noa ke e kimua na e ke he lao i he ngahi finance i he ngahi tau ko hiri ange ka koe taimini ko ririu e lao ku o kufu vye mau e ngahi finance ke mau e toko taha no ai affordability ke tawa tae no a ko nga he kapau e a ga tunga ku palo pare ma no ta e no pe fa ga totolo e pure anga ma hino na kai tonu ke tari e no ko ya ka tari pe ai finance e ya ya he kau ko ke nga ai finance e ta fa ki ko ya pa ko ko to ko ni pe mo tu ani ko tau ka nga ti na to ko ya ku benefit ti tau ta te fito ki si nga ai ma to a benefit va he pensioni to e si e va he to e mai ko ya ki ki ate ko e koe lelei taha ke ke tala noa ki ho whanau. Ia e nihi ku ngā aue, o ngā umao e ngahi wahe ku lelei, mo ngahi hange koe laiseni, mo e wahe o kusai, whakataha mo e kretiti kusai, te nau tokoni. Si iai ho mu hela ia he whanonga takai holo koe whakasio mea lere, si iai mo no cheki ho mu ngahi kretiti he ngahi kautaha mea lere. Ei ku kovia iho mu ngahi krediti iho no check takai holo ihe ngai kautaha mea lere. Ka koe toko ni ae motu ani sione he pongpongi niko tau kai. Ka koe kakato e toko niko ni, kitu taki mai ke motu ani. Ka toki suaka kakato atu e ngahi tala noa koe ae pongpongi ni ke toko ni ke tau kai nga istafaa koe fokatau mea lere. Ngahi mea lere ke heke he uia ia tensione. kamata pepe fangki kai ki alwa ke ngai veni a family SUV wa ke tapo ke pi ma wa tu ya pam he ya te ko ya ka ni ka kas ni na to fe ma wa na ngai me ale re a fe mai ya hon i e ai pe mo tu ani a hon ke fai fa to ya ma ki mo to ta mo nu wa pe ke ngai nga fa nga we a ko o fa ke mu ma ha ho nga de le ya hon to nga nga he me ta to fa ka ka to e ta po ka ma ta ta a pe of ke sion ai ma lo bi te ma fa nga ma re a fika to si la pe ko e Fika fitung yao tahafitu he Great South Road I papatoe toe. Fitu tahafitu Great South Road I papatoe toe. Fika telefoni ipe koe ua whanoa, whanoa, whanoa. Ua fitunoa, whanoa, whanoa. Ua fitunoa, whanoa, whanoa. Peko fika toto oe motuan. Ko noa ua taha, tahafitu wha, noa nima tahafitu. Noa ua taha, tahafitu wha, noa nima tahafitu. He tu taki mai pe ai, kata tok fok kakato ngahi mea hono utoa pe.
0: Malo pito te vita.
1: Alo, Sion.

0: Hui le te otonga Aotearoa, ke la langa ma ui ke kakatoa I pe I a Klaisi. Koe tau tai mii koe o se minite hiwa en nima pia mii hiwa, koe aho tōna ki eni koe hono nima o September 101. Kai hei whangamaria koe ni, te tau hoko a te pe ke tau poro kala maho ko, koe tala noa ki he mui lelei. Pea kutau tai tari eni e whare oe le te otonga a Teresi a Whaonuku, kune lava mai pia moe tōtaha koe ni ke whakakato ai poro kala mako. Ia, koe he kai te utoi whakaloloa, te kolosi hei ki he studio ki he loki e taha. Kia Teresia ke ne whai mai peha whakatala noa ki he puipuitua o ki ngā we. Pea moe ke na whakawhi iloa ki mai pe ki ngā ua. Maloa pito Teresia a te whangamari koe ni ma ki moua.
1: Malo e lele si ane, wha malo ki he whaingamari o tuku mai ki a te ki maua ki he pompong, e poloklama pompong ni. Ko le pe ke whanga e whakatapu o se ono a wha ki atu me whaleni. Ka tape me tō tahani ke whai ataha ki whatala noa ki he poloklama o malama mai ke malia he pompong ni. Aia koe, koe mo ule lei ai tau le gire ka tonga group. Ko e pompong I whoki koe ni, ko whiwhia ai, ke ulawa mai mo e tamai o eiki koe ni, ko e palestini eni ai mo uile lei tau lege lega Tongan Elderly Group, te u kolo speki ai ke ni whakaha atuia, ka koe ia, malo.
2: Malo, Teresia. Malo, lele, kai ngarot ko kuhingoa ko te vita hafoka sinamon matakayongo. O au tau fōhe, tatake a ki kuru pupo uli rei kau tau le gere ka. E wāhenga manu o skoloki o neanga. Pea ku whamarmaru e mau kuru pupo. I he lai pēri koni o neanga he tauanga pasi lahi, pasi te minoro. Pea ku aharu, peo mau ngāwe a ki ku ahapule lulu. Wike kotoa pe. Pea ku e taimi. Me he tātaha ki he taha. Ma mau taimi ia, kui a taimi mau whiohi ai ma toa ngā kurupu, ia e tātara noa, ia e whoki mana whakahoko. Mea katoa pia te ma whakahoko atu ia. Au ang whakamari kwa ni ka tere si kia ni, sia mo wahe wahe atoi mea toi whi ma.
1: Te vita, ko ilo whoki ko e koho tale ni tiri ni lea ko ni he whare whama whola lea.
2: Ko ia.
1: E ai hao ki taimpe ke tuku mai a ki whakatala noa ki he tale ni. Koe nau whakakau kaupe, koe mea lele e ni keo mai a koe ke ke whakatala noa ki he ngāwe koe na ke whai ki mua. Pea ta hoko e to lewa ki he koe hae mahu inga ai tau whiohi ai koe ni ai kautou leke leka I he tau kulupu. Koe hae tau, e tau ngā oe o kuwhai, hange koe tau whanga ki I whakamalau sino, mo e tau ngāhi manatu me lia. E lau peke ke vahe vahe mai ki mua. He kou tui pēha ku ke nake fufi e fia au pito ho he ku inviti koe ke ke hau ke ta kau ngā tala noa pia mo sioni he pompong ini. Pa ke toka hokat lewa ki he tau, mea kuwhai he tau kulupu.
2: Kai ke he te ke ulawe ki. Hokat e tapuro karama. Tu pe mua Teresia ki wai wai. Ko hu mai ke stiu ki o koe ni ka mea pia na ku whakahoko ki mua. Ka ko manatu ha tō taha ta ne a ko I au. Ka tō taha ia nai ofa ia te am pa ko ia nai langa I kurupu koe ni. Pea na whura hola ta mai o ikini ka na toki mahino ki mui. Nau eksteni ia e tau kuosi. Ma māwa e goi aka ki matoe whilongo aki. Pia tawa na te extend pe moia pe alwai pe ei. Ka te ufoki ngai ki he piputua e fatua fatongia. Ho tu e Teresia ka mea maha winga eni ke whanongo kau tau le kere ka kotoa pe. Pe kake hilau tau. Pe fine ma tangai o eiki. Ta wha kiene mo uire e kuhoholo e taimi ia. Kau tau la eki, kau fide eki. Koe mahu inga kakea te au, e to o fo he koe ni he kou kau mahu. He lawe uesia mo ui. Lo tonga e ko fu whaifatongi a ki whamalo sino ke mo ui lele. Kana ku tangane ia he kusekiritari, koe na ne fu a whatongi a. Okay, time na toki mahino fafalala e grupo fainga ni kageha me areri ke utan na tol me tafa ku mama. Me fainga ku kim na ura wa ru pas. Kaya nga ya honi o neonga na ku fare mahaki toki ata mai February tauni. Le time ni ku fai faka ke ak ku ura wa ru. Ku ke tol me toko ni ia ke ku alu ai woka. Tutuni pei atoketa. Kati ulawe atu kekina fofonga kotoa pe tamai faeru mufanongo meme apina. Kati ahame aye tofika uluaki. Ki ate au. Kutoe foki pe aku. Otoe faka marosino yao. Kana ukamata uye ifare mahaki. Na ya ibe tootahanda kore kiai. Tafaka ufisio aipure ya ngahe putungawe mwui. Ofagafi alwangi toko taha kutoa pe. Ofaifa maro ishinoko utokoto pe. Kake ulua watu, kake ulua walue. Anaifaifa maro ishinohe mohe. Ihoku mohe nga. Ife hafi ya uwa huwa taha kwe koloa kate yao. Kana kumuimu yaki. Ae mwui hefiri. Mwui yaki ae. Sino mwilele. Ano kula kufafta itresia tuwa kata mai. Kakene liaki lawa liaki enefanao ketuwe noi mamani. Kofa mwoni ya hata veveiwa. Pakuwa nukofoki meto ehoku ate polokalama. Kila wesi betresia kekushuse kentari tana ketokoni kia. Tatau pe toko ua, toko tou, toko faa e kikulupu, lele pe kikulupu. Pe kai ngata, kai ongongo lele ia kou mau, ufae fi ofani moe lai peri o onehanga. Una ofa mai aki, ikai eke hatotongi. Na ufae mea kotoa peke, maufie fia aimo mo ui lelei. Pe hoko hana ungahi, kaa toanga matakari konike kainga siaina. Okumaukau watu fipopo wake na polokalama. Wea ifanki yako faiwa ya faki yako tau olunga. Mga hime abieke fifia ya kautoule kereka. Bapevo kiresia kuatu fainga mario kwa nika kwa yanga e vahe vahe. Oko utui ukeke fia mao piha tokoni betuki. Ii, faka eke eke maika talawe kena hime akona kwe faka ukau kiai.
1: Kuiya, malote vita. Koe lava tu foki e mahina ua ko osko nina tau lava tu ai ka ngahi katoa ngai ai kau ai koe katoa ngai lea whakato ngai to posa te wiki atu na tau ta ai mun tau whakawe ima ai ai fata fata mawhana o Aotearoa Kurupai ta fe ngau e aku whakataha pea pehe foki ki hono katoa ngai ai whakatau tua wiki lea whakato ngai pea moe tau ewa ki he whare e ka wai wai e maho inga e tau ai whanki polo kalama ko ia
2: maro te Teresia ke langa e manatu hena e whare ka wai wai na ea pe take e kurupu tamai hui ko tahan lau lau na e manga au he le ti o tahan wa wha boni ono e whaema na le le e mani alpate. Ya retu e time ni ka ke utai lava ya ho ko at fatongi a hele tio ka ko roto oi fi mau ko no tu nga be ka ke lava ya fo ka u ka u hanga ta fa ki fo mai ya haf ha to ko ni ko hi ko le tio ko e bet me a ke totongi na na me a ko to e fa ho ko e na fi ma o ai ko lupu ko se ni tio ku pure. Kwa kilua wa apalai ma maheni ma ngai kau mea hatafake a ngai kau taha ke whenga maha whani. Ka hee kufiefia hanga kukulawe ki mua ofu a mai lai peli ia. Whae wha kau mea me hee taim ta kuhosi wa o mani ke tauni ko mea tatau pe. Ka ike eke hatotongi ka kau mea pe unaukore nai kauange kulupu ke nau polo kalama. Pea goenu amanaki ke mahinani ke ahu tau noe mahinani. Fua manatu, fua mamadilahi ai. Ai mahu inga ke kau tau reka reka. Pea kuteu watu. mau ki kulupu wa fuwa tawe meni wa toko hongo fulu he taimin fahinga feto wa ke hao ke fuka malo sino na koe tafo kitele siya hae mahu inga koe e kufa manatu kautu lele kakono mahu inga ni e fuka malo sino ke ya taimi kwa toe tu umu haki fayanga fuka malo sino hati feitu koe koe pao toro ake hae mahu lele kautu lele kakono e he taimi lahi ko au foki tere sia ko au sia wea taimi ko atami fare maki ko ue sia au ia he mangalo kauka ke rawa fufu pelongo kako rawa ke usea mo vahe vahe lelei e te mawahe me api ya e hafanao kake ngā au he aho awe ki mo utolu ki ngai fayang famaro sino kawike ke fie fia mo tau ataina ko mo to ia grupu fie fie tau ataina mo fie fo fan
1: tala ta te vita malo ke la ve ki he mahuinga ko ne fa malo sino a be fo ki ke mana tu meri ai ku na ke o mai ai ko ai na ke tala no ke mangalo e lava ke vahe vahe mai te vita ai e tau me au ku fai he tau kulupu he va malo sino Uinga ke owa ke whakakaukau e kautoule ke leka o kai koha whakamalo sino hange koe whakamalo he sino alu ki he chim pe koe lele pe koe whanga ki whakamalo he sino kutuha mo tau ki ho tau kai ngā toule ke leka
2: O sea, feo lele ia Teresia pe ako ufiwhia rahi ufiwhia vahe atu ki na utolu kotoa pe whanongoa mai polo karamani whatauange Kako manatu meri ki tafaaki goini ki kukilawe ki ai. Aku kau lere ke te mou lere ke te manatu. We taimi lahi te nofupe ki tai api, rolongo haan, whangamoko puna. Kau kai ke ue ia sino ia ki Rawa toki mafaa watu kia feitu Ruaki Ke fiesta ruaki Mangahi maheni Hafaa mili Faya feo fufani Faya feo potara no aki Foke manatu meanga mo ui Ke fie fia Fia etau ataina Fiesta ruaki mangahi maheni Toi faka foke manatu Taimilahi Homea biena Omi se toki taake ateau owa na kukulahi nofu mao yapi neonga kufainga taa ya Teresia kana kutakipe kuhusea uu ime tokotaha nga hawa keni teke heoro wa taimini kumawahe uhusea kaki utee alhoro mehusea kauoka haini kupikipiki ya ilue takai horo na kukaike hala aho ya Ko alu au whakamalo sino ngai kurupu kia kehe taimini. Kake whakataha whataha bea kia kurupu. O kia ngai kurupu ia tolu. O ko alu horo aia mihe mooni te kia tuapule lulu. Paka ilongo ko toa ilu au matoi whakamalo sino I Mangui. I he shopping. Ko toa au kia he whalaite. Ka ko ufiefia mwhakamalo mwhakai mwhakalo tolahi. Whatawangi. Ya tiki na utol koko mo unofua ya apio mu unoa fahengi lahi fahengi unofu tau tau tokota nofu famili ya alwe fana wonga awe iyo aonga fana awe ka utotonu beki ya itokota etamai beko fahe beko faha popo rawe mo fiohi bia iene beko famalo tresia Rau whakawhi I au ke wāo sea mo vai vai. Hui kore kutau mua e ke toi ai mo hakulupu hati toi feitu. Ke langa hake. Nhanga koe wāhenga aluko ki he meritoni I waha atu koe ia ki o tala whai atu ai o au ki. I he wāhenga koe nā ngalo hingoa e kua atu ngai mangaroko. Are tala no ai fata u a pia ngalo fe tu ia ke
1: mahino mahino te vita
2: ho ko mai mo fa mana tu mai angi fe tu u ko
1: Kamea ke nau fifi ai ke whakawhet koe ke kau mai he kau ilo kau lele a pito ki ho manatu. Pe foki ke ho whakakea ke mi ho eksiteni koni ki mua e
2: mua
1: ni. Ko ilo koe mea lele eni ke toe uki ai ai moi lele ho, ho ata mai ho whangai whatapu. Koe mea kona e talano ke aia te vita whika waki pa mwe whakatuha kalas fo'o o kwa e foki fifi a ihe e kunga au e koe

0: o mai ke
1: la va ni
0: io ko ha ho ho falo to la ki tau kau tau le ke le ka he bahinga bahinga Franklin pe ko puke ko he eria puke ko
1: ia ha eria pe ofi atu puke ko pe ko pe ofi mai tu puke ko ko aru ko ki Hamilton na ofi mai takanini me feitu ko ia mo hata ha be fifa malo shino mai eva mai ki puke ko ahu anima te uia me ku tokoni foko telesia tokoni mai ka te au tokoni palestini ye ni peko me ku seke seke tari kakene lava mai pompo meni ka ayen betu wang peha ma polo kalama efa kafe seke tari ke lava mai kana la vie ko fie fie ke va hen na pe ko na wa o ki pu ke ko he mo te te ko a ho anima a ko ke fie mo ure re fa mo ne more fa ata ke ke me a han ki a i ma o ha o fon no ma he ni me mo fe i lo a ki ta ta la no a ke mo ure re pa mo ra va an ke a ho ko ya he ri bi te ra va ki va ka ta o tua a ho pu le lulu wa bulelo lu fraite ma fornonga to konsia ga ma ai seke tari feilo ak mo ki motor i puke ko ba ya tresia wat feno mari ko na to e ha mia ke manatu
0: ai ko me ma winga pe ya ko ma winga ai to nga tokanga ki na eta o mo le le ta fito ki tata fetu kia tita tolu a tole kele kae ai ku faka kau kau ai inga he maha ko ulaki polo kalama ki moana na ta mai ai hata mai o eiki o eke pe ku ai ha polo kalama i he tafa aki vahenga ko ia poke ko he takanini ai ko kunga aue leva ko alu o fetala noa aki moe community moe leader isai moe leaders kon ai pasifika ko he library o fetala noa aki pana loto lele ai ke nau hanga o mai ai loki for free ta totongi kia ki mautolu hafo imahina e ono ka maulava ke tau lava o trial po anga ai tau polo kalama ai poko hae toko lahi moe ngai mea koia au nau roto lele ai ke nau mai ai loki for free moe kapa ti moe whanki mea pehe iki
1: maro
0: ka koe tu uko ni kalasi ko ni koe ipo ke kohe o ku paanga nima ke kau mai ki ai. Ai koe fui paanga nima ko ia, pa koe koha o ku lava ia ke tānaki ke whakatau ake ha tau whanki imi a kai, tau aluka feitu u e, pa koe tau...
1: Ko ia whaki, te reisia ko manatu ko lave ko ina. A ao ngā koha pe koe paanga tokoni. Manatui, na tausi au tau e ke whare kau vai vai. Ka ao ngā e koha, Baik ni awak tahu he ofa mo popo ke mo ulere ya kau tu ulere kah fare kau wai wai. Karena nau tu ofa me pin nau tu ki me.
0: Toya.
1: Ke tokoni ke nau ilo eta ferere ya ki hala me ya na hai ya aku tau palan ke foka hoko. Aho nga ki iko hako ya. O ka ki foka malo. Fa ya ke ofa me ngo. Ya. Ene tu pe Kapa ulewa elawa tuwa apuke koe. Kufai siyo ya kahami arele. Neho peho o ki ika eferele aki. Kakia ke tatawa mai maa tau ki iweni. Kufai palani ki muo mo teu teu pika hafa hinga fuunga maa uha kohake. Ome mi arele. Pihangeko elawa pe tau ki grupu ewa he mi arele ki. Puke koe whakataha mo ki nao tolu.
0: Koe whakakau kau
1: ia. Pia hatai mi ko ewa mai a puke koe ki o nehanga. Fai fe tu ia ki fai fe ohui. Fai mea kotoa pia. O mi e fai maheni mo fe ofu fani a kau tolu rere ka. Teresia koe takai koe hengahe grupu. Tukukehe te taki kulupu, ko wao ke kulupu koe ni na wiai fuoroa pe alangi maari e. Uye pe ia koe mangalo. Kwa kautou reke reka atatau kekeha kaufine muu ia.

0: Pagukati pege. Eke kurawe pe au fahte fito me ae he ka doble gereka. Tamai me fae. Fahenga uwangi uoka, fahenga kutoko toko, fahenga kuketu atata ambe. Ka kuyae me aere ke uta fahenga koe. Mehe nga hai apikoe me nga hai koro ki mamao watu. Kaya nga e taungua ke pehe. Pekai nga tae ki grupu kwa yako toe fahafai mayau. Manotu ufoka toa pasifiki otahu okuua e grupu. Ibanlo skoro ko grupu ya na ofaina e uye grupu ya kwa yako matapaa kula. Kata umu aia tamaya yuko kotani lau lau kwa fakafleo. Kani yango fakalele he toa. Kana maofa ywe marwe luwe bimi api kihe holo. Pia kata ufaka manatu petelesia na manatu. Na ya time na eva e grupu hui ya kiwai heke. Ifaka anga ena ukati. Yenge yenga mkati pasi mbe api he. Forao he feuri. O kiwa heke area etani. Ka heka pe he pasi. Alat be feitu koya kuya iko a holo tu be tu liketa maluela lo be ta varta ko holo ya ta ya hon ka ke lava te fura be wo hola ta ma erie koya na de area mo fetu taki ko ke me be ka ya ne be ko fa be ke to ya be ta ni
1: elava le be te
0: ka ko a hon ai ya e ko mana tu be ame Fakam beke foki mahu ata maike manatu meri ke aonga hatahana ni ako yau hatahana ni teuteu yau ke aho peheni ko aho eni kune deo ne hola kakutoki ino ne ayan fahinga heta ukulupu ya tokfitaru aki komo taufitaru aki botani ofakafe iko etani botalanoa kakimua na ya fahinga na na na paristen na ton kasui toko fabe toko ni makimu ayao pra ko awen u foga mu mu ko lere again eta fa ni ma ke ta uni
1: fakala
0: be ka ya na yo ngongo ka ke u nga ya ke o ma to to ma mi ai kai ka na ko ko ta la pe me a ke grupo pa ko ya ku ne ma mai ma lo pa ko ya kai ma umai ka ku share to taha ko to apen he to kon ki ko ya to to umai ka ne ko ni ko ta ki ka to anga ko ni na ke to fo nga lo ya ke fo afi ko ke mo u he nga u ka ki la wa ne ke ta fa ki ke ya ha pa sport
1: ko ya ai ko e ko e nga u ko ni ko nga u ai o ko nga u he ka ta ko u ko ha pa sport ai ko ma to ma hanga o deliver a initiative pa ko e polokalama a ACC
0: fe
1: ka aki mo mo le mo mo ka to le ke le ka e ha ta te i maori pe ko pasifika ta u ni menima ki olunga a pe ko ta u ni ma ki olunga i he matakari ke ke he ai ko e fai ngofua ia ki a te au ki u alu o whakasio e whanki kalasi i he community fe, oku lava ke ne hanga toko ni ai mo ile lei ai tole ke deka ke ta afi ki na tau me he tō ai ko e force prevention mo no fakasi si ai nga hi a lavea kon kon mi heto ai ko ko nga we ai ko lava leva ke uhanga o fogotu u hafanga une mai fainga mali e ka teau ke uhanga o ke u lava o fogotu u ai kulupu kon yo atau tolu i he fainga community hub pe ko e kulupu ai kauha amoa kau kokale na kau maori ai ko alu holo i he nga hi ngahi community stakeholders pokoe marae o fetalanoa aki moikau taki ai pe lava ke na uhanga o fokotuu ai kulupu moile le tole
0: kai
1: ka koe mea ini ko ofa ai koe ngawe ini ko ofa ai te wita ko ofa he tau kulupu ka pepo ke kulupu ai patapata maafana e tau pengawe aki
0: aige ufa malo lawe pe ke o pure pe taimi a pe en siniane
1: o si o ku ke fu fie fie o pito mo ke ke
0: maro o sea pe ko en sinia ve o pure
1: Okay.
0: Malo.
1: Malo, malo sione. Ko ko sio foki o ku ke ke ake mana tu te vita mo ke fie fie ange ku ke te ha manga lo ia ko e.
0: Ko ta mo a foki a ke pe ke foki a ta me ke on tu ma to tonu. Ka ga na ta i tre sia fie fie ta nga o mo ko e. Le a ro fa fe tu ta ki ka ule le pe mo se ke tari. Be me a be ko ku mana tu i pa me a ko ka tu man tu pa ka ma tu se ke tari. Ho ko ko e. Ta e ta i win ko fie fie ka ma ko ta mo o fa ke a o. Ki a ho ta parani ki ai. Tā pēki nā e ki tā ngai fuma, tā mai whae, wāhenga puke kohe, o ki nā utolwa toa pē.
1: Nii, koe koe atu ke kāinga koe, koe ae teu lava atu ki he lotu, I he wike kaha u, ka koe hataha ku whanongo mai, o ku ne fie mau ke tokoni mai ki hono tu fotufa, hae whanki I flyers, I homo community, pa koe mo lotu, te whetutaki mai pē ki te au ki ulava pehe sa pate wika hau ki wala totufa funky flyers ko ia mwe funky whakaiki ki hon ki he aho ua nima kon koe o septema
0: ko
1: ia poku ia I pefak mwetoe palani ki he laiperi a takani ni he lahe ngahi feitu u te lava ki tau alu holo ai o mea lelei ki he tau kau tau lelei kate
0: be mara o la manatu bai ko manatu heiri e tau katoa na he e whare kau wai wai koni whedu koni ofi pei o ne hanga he we moto wei
1: Hillsborough
0: manatu I nai whakawhi ko e ia he kau intia ko e kau au he apia ko e kato rai ta ko e kau ailani me kau intia manana oho vare kau intia aia O tau tolu fwoi ka tau ka mba whana, o tau taki atu whan ki kahoa. Whaka kahoa kau vai vai. Pea kua ki nau tolu fie fia, kai taha ia kua ngongo, kua ke whaalawa kau pārangi ia ni hei. Hau ki kau indi au nau, ma heiki nau tolu ki olunga fute, whaka tatau peke nau fie fia, nau toki ilua e maho inga. I kai ngā tā whoke, utoe hā whoke, pata whata mā, ae, e kurupu koe ni mea u tau whie hoi, utoe ae, pata whata mā, na utoe ae, ne kau tā mea nā utoro.
1: Tā mea.
0: E, pēni si o ki ae. E, pēa koe o ri, kai aha koe na whā mana tuai koe, ae, sapata mai he pure lulu. E tau kurupu, kresia, autoksia kulawa e ngai whae o rea. Whakamāwhana e la nau ngai hoa here, te pire, whakalangilangi. Na e rea fofonga koto pema tolo I mata. Oe kulanga I manatu ke aonga e tamai api. Ngai ahoni, hora whae, taimeni, Hora tamai, ka tohi pia whae me whanau. Paka wongongo lele ia he aho ni, ma taha me popo aki tala monu atu ke ngai tamai koto api. Na wongo silawa tau tau tonga ia I me. Kako onu usilani ini, tohi tamai pia I tau tolu inu usilani. Paka ufrapapa atu ke ngai tamai koto api. Hoko koe tamai kia te au, pe koe tau kete, Hoko au koe fōha, kia te ki mou tōru ku. Ange koe la hoko, tau fitu ni mani. Koe whae ngai, toi maalunga ane I au. Toi lahi ange nau tau I au. Ka kou fie fia. Oei kuia hato ko taha, ke mana tu I pēsi. Tamai oei ki mi wawa au ko. Aenu fukaiku ulufu ko Isopia. Isopia ulufu kroem. Tau taha ko ni. Mwaki kaunanga taha ko oroka Tanginoa o ko upiki mao pehe pule lulu ko toa pe. Kai kai me ke aha mea lere taha ke utahine mo mai o maha mo mea lere awe au me kukulupu. Tata naki whahinga koi manu skolo o magi o neanga. Pea koi fuunga e tau mua. He koto olahi ia ku nofu mamao mea nkuri whahinga. O mahalo bea ko totoni bea toi faha siyo ke fahinga bea ke fukafie. Fahinga fuka falala mea lere. Ka umoni, nofo fahinga kwa kia mea lere. Kwa faha na wona tomo mea lere ke ngawe. Ka hanga kukurawe, ta umoa ta lotu bea kia, kore bea kia kia fonga. Ka utuwi bea hika kia tuwe noa ta wamanaki. Mana tuwi maubeko, ta utolu kwa faha na wana. Da coia sione malo ha vito fanno mare che ta feilo a chi via to ia be ha dai a tai mo tuani se amo va va mo fa manatu e u hora ta mai e ti e a tai mi tu come che ulere to ta be pro calma ta manatu e me a cangalo ne ca coia tu nga e ho horo tai mi ko lo tora ia ko foki ko ta mai que o teu carro mais perto do teu programa carro que lá teu facão o teu tocori é coisa nada fotografia e mais o que é cá há fazia time de rotonga tu coeni há a hope pomponi com pule lulu ver tu a repeia que ata carro para falaite tocornaki sendo com a honi cá de bem ver mesmo o tokon shea gene
1: o malo te
0: tataki me agotoa
1: ati me au koe koe ki te aha to bia lahi e sione mahalo koe whao mana tua tupe ai kalas wha ou koe nei moilele doule ke leka I poke kohe ai koe aho wani maia o septema pe ihe taimi hongo fulu tau noa ai koe no whakaava ia ai kalas wha ou I poke kohe pea koe kalasi, kalasi pa malasi no mo manatu merie o ku kamata ia I he aho mōni te. Ai koe taim tatau pe hongo fulu tau noa ki he taha wā tau noa. Hoi wa houa ua koe a, ai koe lava ema o polo kalama o ku hongo fulu tau noa ki he taha wā tau noa. Eh? Ai koe kamata ki ma o polo kalama wha malasi no, pea hoko atu ki he ma o manatu merie tala noa mo ngahi. Mwana kapati mo ngahimi a koe a kwa kafe at motor a ku kai ke ko mo ha koe ke he whakaava koe polo ka ai kalasi he whalaite o koe ke totongi mo o mi mai pe ko mo fie ilo a te ula vai ke tala noa a whakatala noa atu ki he whakaehi ehi koe me he tō ok a pia koe ha hanga au e whakafa malo sino e lava ke tokoni atu ai ke whakamalohi a ke homo sino koe koe aho moni te, homo hakoi ki he kalasi, mo tō tō maha mō ki tōla nima ke tātana ki ai, koe whanki tōla ngō lāpepe ki mua, ke whaia ke tau whanki, fua whanki ka venga e, tau alu ka feitu, u totonge tau teksi, ka kukei, mau kei look pe, fua, you know, mau kei fundraise pe, mau ki mea lele he tue taini mi e, mahalo koe.
0: Mahalo te lesia, koe wha manata be foki. Na taru be tau whenga ki mua. Kea mea arere. Ka koe ni tau te sio pe ki ahi ngai ahoni. Koe aru ia ki hii. Uke kohe heka I ke hala na hina otoa. Ka koe lere eo ahanga e haveeni. Ka ke kei pensin maa loa ofa ia e whankika. Piki apua mo utaholo e kuoka. Ka koe toe sinere ia ke usio kapari ia haveeni. He kubika ingatai. Koe kumohi lere pia kofoki pia afakauri.
1: Sawa.
0: Ka koe koe kusio ha kuia koe au pete lava fai lere takahe olo he ngai api. Ako rau, taimi koe, na tokoni I mautorue he ngahi kurupu keke. Omi, haia mea lele ki he utai mautoru, ngahi mea kotoa. Ka mba ukau mosea he nau ngahi polo kalama kotoa pe. Taimi ni kuoro, tutukwe ngahi api ako ia ko ia, pe ako foki mea lele ia, ke nai haia pe. Ka kumbatue taimi ni mautataha alu pe. Ya ko au be me maros koro ko le be ku fo ha fo no mo no ha o wa si ta la mo fo a ve a ki ku lo po ke ne ha a fa maro at ke mo to lo do be mo fa no mo amai kakie tuku e waka kafaya kakao fa malo na toto e ke mahe toko ni ne ata na ta mai kako e kau ke kulupu ba tarang talo pia o faha o koma e hao e toko ta pa ka ke ma o ape na ya o ang pe ko ane faka hua pe ana ka I ene pia e a ki moto o fano mai kau fa manatu atu teu teu moto ke aha ua nima mai nani e alo atua mo toko ni siya mo sekretari ke tau maheni mo fe ofani fa malau sino fa kata ko mo uilele ke fie fia tau ataina mo mau tapua ke ofa eki
1: falo te vita malo ko ye pesione tala monu atu ke tamai kotoa peku mo fanongo mai pembo e ofa mawa ofa lahi atu mihi mo uilele I tole ke leka
0: ok ofa atu e mo tonga he tamai ko doa bea mo fanongo mai ma fie fie lahi e ano ma kore bea ke ma ensinia hatu e taim bea bea ko ma polo kala ma mao maloto ma ha taim lahi ka okupure bea taim ya fareni
1: ma ta ova taim
0: ya ko taim fo koe ya na kumere ya koe kure tio koe na ya bea ngahi mea ya kalau aku mian biar kita faham aku faham malosina helia tangah fasih fasih aku doa be fanong maya
1: kau tu ipesioni mahal aku kau perlu kalau mahal aku itu makahah tu haki faham malosina ke kau tahu lekile kau kau ke naulava o alu kafan kikalasi lava pe ke
0: faham aku adbea mien tak mape fasih mien
1: itu mau peatelita
0: kau fute fute aku kayang dia fa malo adioni fa no mari o fa kago tawan ma ta mai dire aon ki ya o ke sapate fa fi fi ago e famili ki ke fi fi ago yo no gatana e matanga e ma ki polo kalama o wit me kai na tonga ma fi fi ara fa no mari ma mau be fa malo rahi ki studio mwe pure hao ni fangu maari kwa omi maki mawa. Ofatu kwa ngoto kwa doa pe.
1: Ofatu.
2: Malo pito telesia kao ma devita mataka yong. Ono fakarele ita upolo kalama ki heofi hao ni. Pea koe koloa ki hele di otonga a te aroa si omo lava mai. Fai fakaloto lahi. Fai hano fakai ai si etau kau toka vai vai. Kau taurekereka. Iono pa tolo aki ai pe ai mahu inga. Ai mo uilelei hange ko ya ko holave te vita ko te awa da to ke fainga ta ko ya to re re ka ko fie fie pe pe mo ta ata ina ko pau he ka ya ko ta u mate va ve ya ko yo ya fa ai fa ma lo ke te mo wa ko tu ya ko tu ma ko ta por ka ma ho ko e ko re ya ki he pure le tio fe fe pa de ta ki le le ho wa ta ko ina ke la va le le homo por ka la ma pe fa fie fie si ka ta ka to re re ka o ku me a mai he ope ka ta to ai fa fo fonga te fa ma lo ki te mo wa te le sia yo experience pe mo to si la va mai pe mo te vita mata ka yongo fa ka ke nga ta no fa ko lo le tio tonga a te aroa ka fa ko lo ki na to na si me a mai he ope ko ya ku a to ai po po aki ke te mo wa fa ta ki o tu ke ni o me pe ha lo to la hi mo hi vila ke fakakakato ai ngā ue ko ia ka inga tape I he lolotongani ka I he kaha una foki ko iau atoa a falahi ke te kumoua malo apito
0: malo si oni o fatu

0: takoni ihe malae o yako.
1: Ue le te otonga a te aroa ke la langa mo ui ke ka katoa I pe I akalaisi. Koe tau tai mito e mini te hongfulu maua pe hoko ai hongfulu. A te tau kolosi hege alai ne taritari ai a te liku taufa ke fai ha whataranoa ma whakalato lahi ki si e tau whanau. Whekau aki pe mo I ako. Pe mo te wa ape e taha e, alas, e si ala toko ni ma a te liku taufa ki si e tau whanau. Malo au pito. Koe ki te whaloloi kolosi ke alai ne ki a ati ke ne hanga pe o... O mi aiki pui pui tua o ona, pia mui pui pui tua ai ngā ue oku whakahoko, pia tau tōk hoko hoko atu. Malo apito ati, ato e whenga maari eko ni mā koe.
2: No, malo apito sione, malo apito e whenga maari eko ni ka kou tō mua tuku mua ai, ai whawhita eke o tua, e whenga maari eko ni ka o mi mo oku ke whai ai po tala noa mua vahe vahe, ki he ngā ue oku mau whai heni I o tau tahi. Ke toko ni ki o tau kai ngā tō ngā pa mwe whaki whānau, mwe whānau I ki oku nau whakotua I he disability pwe koe whaingata whakai, whakai sinu, mwe whakai tamai. Kai ngā tā pē ai, ko kole pē ke huwhanga ngai whakatapu tō pē, o whakatapu atu me whalin, ka atā mwe ki I whinu tua koe ni, ke whai ai ki vahe vahe nou nou pē. Me kau aki mo me ngāwe. Ka ko whi wha hoka te a, ko aku ingo ako antiliku tāufa. Pia koe whanau ko whamopuna toko ono. Pia ko ngāwe ko wha ka ngāta makeni I he wakatau tu ako tauini e ua. Ua mo e me mei tolu. Koe ki whuai wahe nou nou pe wha mole mole sione ki he ngāwe ko mauwhai. Ko au koe ko disability pe ko community coordinator hen I he community hen I he Christchurch ko ku fatongia ko e popo ko tau ngai family tonga ko tō pe heni I o tau tai o nao we firma ka nga mātolo ke toko ni ka teki nga tō ko tō pe not just o I kai ko education pe whakako ka ke Konek ki nao tolu ki he kau taha heni ke toko ni ki nao tolu whakai ako. Whakata mai pe koe ngai whenga tāko tō pe o kuna mo ua e si one. I heni. Koe mea mau inga foki ai ngā aue ko o kumau whai. Koe ko au tuko taha pe. Ka koe mau toko vālu e mau kau ngā aue o kumau ngā aue whakata. Ke toko ni isi o tau ngai family ka inko e family tonga pe ka ko tau pasifiki ka waha amoa ma ka ofisi heni o ku mao ngao e whakata ke toko ni ki nao tolu ya tapu katoa pe unafitu utake mai ke toko ni ki nao tolu
1: Malo apito e ati ai whakata anoa ki he ngā ue o ku whai. Koe ngā ue koe wā ngā ue koe ni o ku whai o ku whakarere. O ku koki tau tolu pe kautonga o ku rere ki ai ngā ue koe ni pe ku awela polo ki he ki ha taha pe. Ta hange koe kau Māori.
2: Ika, io, malo apito ne. Ika, koe koe tau tolu pe, koe koe tau tolu pe kautonga. O hangi pe koe wātātua koe o pehe koe pasifiki whanua pasifiki e pasifiki ka koe ke mātāpu ni ai matapā ke kau Māori ma ki nā tōko koe pe o ko hao koe whi mātoko ni ke nā tōro o hangi pe koe lawe o koe ke ngata pe ya tau tō whāmi tō ngā kai ngata pa ke whāmi katoa pe unau si hao unau whanau koe wakatau tōa unau tōko ni apito ke kai ngā ihen I o tau tai
1: Malo apito e ati ko tuipepe te ke lava o whaiha whakatala noa moha whalei whikau aki pia mo e tau community tato e whito ki o tau kai ngatonga peko haa rea peha whakaloto lahi word of encouragement e ko hinga koe whikau aki mo ngā ue ko ia oku ke whai Malo apito ati
2: Io koe Ko mea mau inga pe o service kone o ku mau whai. Ko tau te whita ke te au e tonga ke ai ke tau hea vā. Ke wha mua mua mau pe a For example, ogu na si no frapanga ko na ka o ke ha appointment yo na o ke to ke ta pe ko ha na fa ta pa ke ke e ko ga to ko ni ko ko fa service o ko al ko na fa mi de na ko na fa ki fa na ko autistic pa ko ai fa hinga ngo ke ting na to lu pe he ko ha curse pa fa nga me ke he Aleva leva ke o hanga ba va ka ting na to li kai me leva leva ko fatangia ko connect ki na to ki ha ata services so ke ko help providers he fi tu ke ke te na lava la to ko ni me ka ting na to ko nga I ka nga fatangia ko ke te lava te wa leva leva o connect ki na to ke na help providers he ni I to ko ni si to nga family to ko to pe he ni pe wa ta pe ka ting na to ta even ka pa wa ta mi na pe he ai ke te nau lava hoa asia ko tala I ka mo ta mai te whai haku le lei taha ke to koin ka te ngō tōnu ko tō apeha mō ngai whia māu no ye si ane
1: Mahalo pito ati oko ko e apat mi he wa a koe ni ki e he of oko ia koe ha oko ha na hanga ha toi wa a oi waka tau tō a oko nau hangai se vesi nau provide ki he kakai ko
2: Leo
1: Loto pe ka ke ilo ke si ka inga ku na u mea mai heo pe ko inga ka pau te na fie ma u toko ni I he kaha u ke na u reach out at pe ki he ngā he kau taha lalahi ko ia hange ko ia ko ki motolu o ngata pe I he heo pe ku ia ha mo tafa aki ki he immigration pe a mo e housing
2: ko e ko e ma service I o kwai e ma pokala maheni ko e ko tupe wise ok to ko ni nga family kapa guna financial hardship kapa wa nga family guna firma ki na fa tau na nga api o ma o pa to ta ha ni alu ko ska mata he ni pe pe ho ki o kala ni mo welinga ton pe ho ki ta ni din ko ko na fo tu tu a pache ko to ko ni ka te na to lu ko saving ke ke pa ya first home buyers he o ko fo ki a pa po kala mata ko toko ni ki hanga e mātu au ma whalele e whaka wike ua e mau ki pokalam ko mai si kau mātu a heni te ofisi o just fellowship ko mai o lot pe nau kai share lunch ma ngai me pihe pe ma toko ni ka nau to kone ke MSD pe ko hausingi pe ka ngatai o ku wai e mau very strong relationship pe mo e aspire Canterbury o ku nau providing ahi equipment and with a wheelchair pe ka ngatai o ku mau very strong connection pe mo e social worker he whale mahaki ke education whikau aki pe mo toko ne tau kainga tonga pe ko kainga he ni ke na wako online te courses ke nau ilo lele ilo faloloto ki he ki he ngahi hawhengata o kua I nga whanau tau te fito ke otisi mo otisi ko kupike aha mea whaingata ko tui ko whaingata a pe ka pau kuna ahaloto si I pe veiveua but we have a services o ko anko social worker ko ai hamo ngai whia mao social worker alu ke navigate avi mutolu ke MSD pe ko housing I o ko immigration o wai pe matokoni o ko mau ai ai tohi o support ai ngai case heni ki he permanent resident pa ko ai ai family tonga heni ko nau taha mai wha mahalo mai wakatautua na matokoni ke tohi toi whakaronga lele o apply in au pepa ko tahai a ngai service te maulama sione na pagwe iste tio
1: Io malo apito ati fifia he fratala noa ku fai ko nga ku kinau tolo ku na fanong mai helpe te na lava pe ke na reach out at ki he wakata to a ki hanga I toko ni mo hanga I fare fi ma fare I e lava ati ki ke share mai ha ki achievement o career pe mo hanga hi challenge pe na ke a usia I he halafononga ko I ngā pere ke hoko ia na hoko ia si iako ai si o tau ka I ngā kuna mea mai I heo pe. Malo pito ati.
2: Malo pito. Koe aluen ke tau o futupo e ngā aue ki he disability. Koe mea taha koe o ko lau koe whainga marieta po aki. Nga ko kulawa ke tokoi ko tau si ngai family hen ne ai ki family hen na e vahe vahe tau whengata ia he whaele nau ki tamasi o ko autistic pia ko iri fia mo I puputu u e wha kau kau ko haina e lava e hao toko ni ki nau tolu ki feitu ma hoa ta mo I konga e alu ki ai ko me pina u ilo I koe Koe whala to lahi ke whae koe ni ke oua. Ke oua e puputu uhe kwae o tua aku. Aku ne malawe mea kotoa. Koe ikuna lele koe o ki whamiri koe ni. Lawa e whae koe ni ke ne o maia konsen ke ne tala ni tala noa. Ke tala e tala noa ai hawe whakatatua toko ni ki nao tolu. Toko ni whakae pacheti ka ngatai. Pea koneke o si o ngā mātua koe ni ki he waisi kau taha toko ni ki nau tolu ki nau o mātua koe ni. Ki nā ilo lele koe hā uhinga na si I he koe koe whae le ki tama si I ka koe hā ai education site o autism te nā lawai ki nā tala noa pena ilo ai neo koe ki si lea mai na ki tama si I how to connect with their son so sign language and all this stuff. But tala noa e whewhine o ne vahe vahe ni whee mao ke vahe vahe ni tala noa ni story. O ngā ke whanonga mai tonga kotoa e he o pē. Mo ki nā tolu pē o kuna goes through the same journey. There is hope. There's always hope. But te whaa mālo a lahi mai ke whakatatua o pau paianga le kweko au pē nā o hau o kwai timi behind me e whakatatua o pule mo managers o kuna support me to do my work enabling me ke o hao. Koe mea ea kouku kouku whewaha vahe ke ka ki nao tōko tō pe heni o tau tahe heni mō tā mai he kua pau koe for story koe wit koe good story and outcome ngā o kuma whai tā ko peke ngata pea ka o feeling hai whai me te maulawa tuko ni aki hai koe mālo sio
1: Malo pito atia e whaumatala mahali e mo mahu inga ki se o tau ka inga tonga. Hange pe koia ko whakatala noa ko ki he tawhaake o tesim. Ko ki tau tolfo kia mo tau mindset mo tau whakaukau. Ta te fito ki tau kau tonga. Ko ia ha tau whanau I ho tau loto I whamili o tesim. Ko mea puk hau ki whakaukau ai mātua tokua ko I kese ne. Kau kui ke tau ilo. O ia me whakatai me ni ia o mai bia ko tau tu whaka ngā ke pehe ke whakaha ia ye lang lang I bia mui maf mafi ai o tua. Kai ke, tu kalpe whakamari ko ni ke te koe ati pena e to ia hame ana ke loto ke tānaki pete ke toi whakalahi mai ke whakaosia ke taki polokalahi mai he pungpongku ni. Maloa pito ati.
2: Maloa pito sone ai mak whainga maari. Koe, koe ku, koe ku tokoni pepa mo he vahe vahe pungpungini tau ngai whamid he ni wange koe ko whainga tu ke whetu utake mo koneke mo whangi a siasi tonga he ni o tau tahe ni Christchurch. No ta mai akuai ma service koe health event o ko mau fidu taki ta moe health providers heni I Christchurch ang ika health plantation pe koe tangata tu motu pe koe haengahi tapa ke keho e moui pe mau lava ke mau omi ki nga tolu ke agi mo tolu ngai pot siasi ko toa pe heni ka kufia mao ke mo fidu taki mai it's good to connect. E kwa e ngai taim ni o fetu take atu mahak pe mo si mwe mo hiki na e ngai fatongi e keke. But it's good to connect e mo ilo kwa e hene toko tahtonga hen. Ko au hen ke fai atoko ni kate ke mo toko toa pe. Ai ko tau loto pe mo e ko loto pe mo fa amsione. I'm sure pe ko vana tahaku na ta mai ka antiliku ke lele ate ki fin mo toko ni ke fai atoko ni mo mau alo at ke toko ni kate ke mo toko. E ngai fie mao koto pe mo fie mao ke mao fai.
1: Malo pito ati liku tau fai mau taimi pe mo whakakolo e le te otonga Aotearoa I he pongpong koe ni atai pe tala monu ke te koe ati o ku tui e iai pe te whaingamari I he kaha u e te whai whakatangi atu ke ke toi hu mai ko hinga ki whai whakatala noa mo whakalato lahi ki seo tau kai ngā tonga ko iau atai tala monu ke te koe ati ai fatongi au ku toe I he aha koe ni pia mo te te wepe ki a tapuna a pongpongina. Malo pito ati.
2: Malo pito sione.
1: Malo.
2: Malo.
1: Koe la vaya e tau polo kalama talanoa mo ilelei. Nai whakahoko atua e tere si a whaonuku, pia mo te evita matakaiongo, pia tau hoko mai ai he tau talanoa polokalama ako. Nai whakahoko atua e atiriku taufa, pia mihe kautaha waka tautua. Pia kui ai ai tui mo I whakatauange, nai hoko ango polokalamani ki e toko ni e peki hono lalanga a e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Ka te tau hoko tau peki he tau polokalama whakatau kei, pia ku amanaki ke whakahoko atua e Maria Meredith, pia mihe tamaki local board.

0: kui le to nga te roa ke la langa mui ke kakato I a kalaisi ko ta mi ko hoko to tonu na hongo fulu mata ha ka te ta kolosi ke la ni ki a te vita fra ta I ka buka me ka buka ka ta ka ta ni ka ke o mi ha update fra o si pe me hiat malobi to te vita
1: sione malomoi ta to mai pong pong ni o ko le ke te fo mal mal wa ta pe ka ta ko to pe na kamata mayaki e taure tio talumea ne pongpongin. Kata mo ke te whakakato a taipe tau polokarama ke aho ni pa mo iwi ke ni. Ko tano ako ni sion e upai atia pa mehegi aten. Ku lotonga ia e mealere teo teo ke tiri watu ia hai aho ni o tau ka hanato ha. Ka koe koe talanoa ia o pongpongin ni sion e upai ka e loto maafana pa me motu ani ke tau ka inga tonga hono o toa pe. Mo wase mai I he I aten kautaha tāni kākā pe ku iloa koe ku iloa koe tua sila o e whaka mo ui e ia I te motu ani he ahoni ke whaifa tongia ma o tau kā I ngā I he tawha koe a whaka tau mea lere ngā he mea lere ke ke he ku he I aten kamata pe me he whanki I kā I ki au ke ngahi mea lere whāmiri SUV o au ke ngahi weni tāporo kepi koe au whie mau I ho tau kā I ngā tonga e mau atu ia pra mehe I aten. Ko ki nau tolu kai ke fie mau, kai ke mau e nau fie mau I he I aten malawa le dei e motuan ke o mai e ngahi mea rere u nau fie mau. Pa ka koe, koe tā noa koe asion, koe au tonu mai ke tua sila e fua mui, kai faifa tongia e kau tahani mao tau ka inga tonga hono ko toa pe. Tala monu watu pe ki he ka mātua tangata sion manake sapa te tamai e fotuani a pong pong Happy Father's Day atu ki otau ka inga tonga hono ko toa pesi ngai tamai te ue sapa te tamai e fotuani a pong pong o whake mo mau ha sapa te fie fia mo monu ia pong pongina mo aho tapu fonu he kres ia mo ngahi ngafa ngā ue aho koni o whake mo mau ha aho ngā ue rilei I he weekend ka tua sila anga mahe ni pe Fika fitu nge au taha fitu I he Great South Road I papatoe toe. Fitu taha fitu Great South Road I papatoe toe. Fika telefoni I pe. Ua fitu noa, wha noa, wha noa. Ua fitu noa, wha noa, wha noa. Toko fika tō tō ai motuani. Noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Noa ua taha, taha fitu wha, noa nima taha fitu. Sione mako ki mea peo fai ki halawe he uke ni. E tāra monu at pege tonga hono o toa pe. E mālo au bitu e mau whainga māri e. Ko au te evita whakata I ka wuka. Ma mi kau taha tāni kā kāsi papa toi toi. Mālo ho mūmea mai ka mūmea.
0: Mālo au bitu te evita ka whakata mai mui reti o tonga a te aroa I he pongpongu e ni. Tāra monu at pege ngai whatongi a kufuisi a mai mi hiat. Mui te teo e pe ātapuna ka pongpongina. Mālo au bitu te evita.
1: Mālo sion. O whātu.
0: Hui rei te otonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato I pe I a Kalaisi. Koe tau tai mi o se mili te tolu pe me hongofuru mātaha. Kai ato pe hiva koe ni ke te koe Sione Hema pe mo hiva na ki rikuesi ki ai. Koe hiva hopo I vou koe ofa eni ai tamai. Peu ato pe hiva koe ni ke te kmo tolu ngahi tamai, fofonga I tamai, mo mea mai heo pe. Pe mo I fepe I he tapa kolo pe mo I ai. Atu ai. O whalahi bia mihe rei te otonga a te aroa. Am sia ki tau tolu kufamana tu o ua. Aho tau aho ata tolu e sapa te tamai. Kege, ko hopo I vo uia moi ofa ata mai. Atu ia ki te koe I Sione Hema.

Uile tio tonga ate aloa ke la langai mo ui. Ke kakato ia kalaisi. Ko tata mi ose miniti ua fulu pe mi hong fulu mataha. Ka koe aho toko naki e niko hono nima o septemba. Ua noa ua no. Fra muia ere tio ni ke hoko pe ngai fasi. Oku teu teu pe fai hono taat pe mi fareni. Hoko pe koe whakaloto lahi e te kitau tolu. A pe mui whakarelu. Whakanonga ki o tau ngahi loto. Koe ngā koe ngai whatongia o ku fwesia hi ahoni, pe mo te uteo e peki a tapuna pongpongina. Koe whakaongo atu e Waine Lavaka, Waine Lavaka, koe nā ke hū mai o tuwaki ko ia a e ngahi naunau ki he ngatu, ka taki ka pau ke ongona a e uini, pa ke to e tā mai mua ki he reti o tō ngā, noa hiwa tolu fitu tahani ma hiwa tolu, he ngā ui aisi kakai o ku nau feinga mai ke ona eke hofika ana ike ke u mau hafenga mari ke eke atu hofika ko ga kusi ka kai ko ni na fie ma ai ngai na na ko ye nga tu ko ya vai ne lavaka ko ke fanong mai ki he u yat ko ni pa ke ta mai ki he le o a te aroa ta ko lo sen ki ate ne la tu pe mo wisa e te nofo o faka ana u a pe mi he lilifa li, li,

Wei le tato ngā te aroa ke la langa mo ui ke ka kato I a kalaisi. Mo tuk mea mai ke fes fohe pia mo teine lātu. Ha whamana tatu a tāpe tau nai ni. Menoa hiva tolu fitfitu taha ni ma hiva tolu. Ke tek mo tolu fie tala ha mo popo ak tala mo nu. Tau kolose ni ke mapu awaea ki houma pia mo e matangi taka.

Ui ele te tonga a te aroa ke la langa mo ui ke ka katoi pe I a kalaisi. Kuturi koe lava I e tau polo ka lama ki e haoni pe aku atu ai whamalo ki e te kimo tolu. Koe ngako mo kau mai. Pe aku iai e tui mo whakatawangi na aonga pe tau polo ka lama na e atu. Ai ngahi polo ka lama ki he mo ui lelei pe mo whakatau kei. I ono la langa e tau mo ui ke ka kato I a kalaisi pe aku atu ai kore whamore more. Ka pau nei a hanga hirea pe tō whatongia na kai whiunga mō mō amanaki. Ko reke hufanga pe I he kolosi I kāre mare. Ko ausia ne kolofa whafunga I atu. Tangata I whaifikau kolfen manukia mo tōnga I kaunga au ere te o tonga a te aroa. Whawhi atu ki tau lotu. O tuwa kuma whakamalo te lava I polokala mao I ahoni. Ma whakamalo te tuwa kuma I loi. I kai lava I ha mau poto pe kua mau iwi. Ka koe kaumai a fiona pe moho o lau maarie. Lava I ke whakakakato e whatongia o I aho koe ni. Malo e tōnaki, malo e ofa, malo e tauhi. Whai tōnia ki mau tolu mo e toe ngaho mau ngahi. Whatongia ke kehe I he community pe mo e family. A ngai polo ka lama kua ngamai I ke apongpongina. Whai tape ki na tua e kaunga awe rei te otonga Aotearoa. Whai tape ki na whokia ki nau tolu. O kuna whanongo mai I he ope. Ia aho ko ke tutuuni, ke mauto e whakataha mai ke whareni, ke whanongoa, ai ngahi yongongo rerei whakaatumi a Fiona, ke ke whakahoko pe iai o tua, mau luwa te mau mou I mai a Fiona, kore ka tangai mea ni a sisu kalaisi, ka ko mau whakamou I e meni.